0: Come, Jessica, see where you take it. I'm going to the body. She come got some hand in Bamba that are doing come at times get take it at dinner. She body a Tiago, T. Monica and Sunga. Minister, I told Kaiko no cousin and a gitema to booty money miller. Ham make Yako and a caratin, Jessica. National na sure kya ukara si anya kasi na dina seri anya ge kawa klo enes fasi amukwena khana he se saku o ge kanga kara kwe tinta. Mana me la ku ya ku angkara di zaro kaya khasi ye departement de kawa go anagi khuji kya inkara kum tam. Ma angkara di kwe si nyam o tam si ki kwe zi kwa si na hi. Manda ani zi seri na mba pira di kunka a. Enes fasi amukwena ki kana ane ziki tesi na ditam. Tomuka kuji yangu wota tinkwena kia ukara siya hiya kasi na tina kana zia sere zi kamzika wonyanu kasi na ane zitama kikiri zisuri sensa hii tatim. Mana mila mkandwere angakara tinkwesika. Kana zaro kaya zia chinza kara tinki munga isa kia iti huji kia inkara kuno gansi nihe enes fasi amukwena ki Kasi he gwana mkaka desin ana zarut la zitama ok kana nakak e isika kumta. Veska departement de kaiku ane tema kuna anaka de seisi di suri akte sika kia mwako iti. Ngi eti vye keziki bara ande takte unisa tuwa kare tinki. Provincial minister kaiku ane tema kwa David Mainir. Aka te sure zi erin no central karua da kiti. Mkunda ki tinzi khadzi hekta sika kia wakui tinta. Nima aka ra tin sure zi kapsa Vinland district ke khadzi he el kholes na go kwa iya te barazi nyama ko kank e te kim. Me nir aka ra tin sure zi kta sika khasi he gwana mga khatia zi kia wansi na go ti. Bara he tuwa tingi tkana zi kta unisa agi tese no dao zi kwe tuarako. Kraha ane ziki khamburunga zitesi na dinkim. Ma aka di kwe sika firin sesta kha sureji khaji he e. Mka hii khoji kwa gu kwa iya tinu gwana mka kha kia ngusena hike tinta. Kwe ang o tinu foifu na tumwa tim. Kauku a porisa ande ta tesi na din en 12 ta kitem dauma Xavier. Westchester Hills Kim. Mkhozi Seid Johannesburg ki khasi he enhise na tim. Khoi tien kwe bakia ka kumwa tien kham me zemesten anisika na hou duet anse na hikim. Ako kwe a kham me mborunga anisiki tese na tim. Porisa na angakara tien tam di kwe a kutuwa tawa ki kaw kwe tese no kanako kian kwa tien tam. Kwe sika khoi tien kwe a tumwa tien vim. Omba pira di te a khasi he wos na di te di kawan di ta tsaan si na hi houtu si kim. Porisa na a ka di dri di ku houtu ji khaji he e wos na di tsaan si na kwa hinta khana ka si e uka hi kim. Te borisi kheri ohe. Mpungan kuwa ko di na spatra wosi Democratic Republic Congo kwe ki a karatim. Toi toi zi te senu a spatra het ubi senango tam. Nkho zi nyam sena din tsa kwe a ibola da kite juanga sika o din kim. Seisi di tsa kwe a spatra ka sika hi a. A o tsae ki ibola juanga tsa dia dri khana zi a spatra het a kwa go kwa i sena tim. Bori zi tau kwa ti. Tsa tiang kwe di kwirik am kwe na khana hen spatra siki siya ko. Choro he e mousa kiara tiin tamsiki spatra ki zawa kuna koro ea tiin tsaa hii kwe di choro a ina a tau kai guwe tam. Tse sika tau nisa ngu juanga he e sesa ko manda eita tiin kwe na ki dango e khasi e kainu ana khudia in kwe di choro a si sesa ko mua kuno kurik am kwe na ki kaitanu goe kuji kwa asina tim. Amina khatwa aniki choko aniki zarute kuna tse sika karo ea ko. Porisa nande ta muka ta tin spatra siki ngi kuji kusin vee tam. Te siyewe iri borisi kheri uwe. Kamhe deki siyako ahriye kamade kwa teki borisi ya teko mago. Mexika FM ki.
1: Kim Chawala ke chigde ya waling ki sebre ke SK FM te olu magi ang ampu ngi wa SK FM ayu tengi atang tem ka gen hum yamin a reverten moyon. Manester yang hegia ua war on race ayi huan puti mana mela kang he kalamang ya achig de gen hua okuyan nasunala yi inki giga kam kama gu sung u skolam hege de giga tukosan in his fast ayu gani kunan kang he agia kung akwe mugu gi sung u yivi koman agachangon. Mana mela ay kungoy aga ngawsi kang hiten ng gigi chuk kali wa department ke kosa kang aga gani kuna yusi gin thwa kam kam kam ko sang kang ngawsi kang higya wa ngoy ang ako misala si yitig de gigi kaya kwe mugu gi kam sang u dumina kang higya wa yivi koman aga gani kuna kin ngole ng mayi ne gida cha un ang ngawat angan kang ngawsi kang he mana mela tin chig de gin ngok uya kan doren aya kuna yi gida thwa to kam kam ko sang u kaun ay gang chong kang he chig de gya wa vilung sak au ayi gani kunan Veskapu ayi department ni chigde gya onur vais ayi gya ngung hatake skola ayya sezi mhali mga tini gita am kang hesi gya kamsung ua veke ya gang kiki gang aga ngaw kakakang gigi ngwe cha Veskapu ayi gani kunan David Manir yang hechik de gya ua ministeri gya ua onur vais ayi gya ngung hiatake gani kunagwan chigde gya ua Eden ki sentrala karua district ayya gani kunan skola ngayang tini gita am ya kungu aga chonung ka ya gya khamsu wa kapse vinland district aya gani kuna kya skola hm halamang ka ang de gi da chugi wi ka he skola sing de gi ya un ang ngawa ka ngan manir aya kungu aga ngawsi ka ang he gi ya kin ka ku mugu gi sing u skola hm ya ang he ga chig de gi chugo kawa u ka ang he tin gi ya wa pating hm o pating hm ya ang chig de gi chugi khubu u ke chung hm ka hete ni chig ge chuk ka wa gani kuna ko an dibi ka ge ka chu o jala un ya ge ge khali u skola ya fir in sista khali man nga se ya kham sen ta ke ya chig ge da chuk ka un ka he ga aga ngau ta ka ga chig ge ngwe cha wa khabit hm ya ya khunan chig ge chuk ka u skola hm chik kwa ai kwa chik de gi da chuk ka ka hi fa fi gi han sing de gi chuk in hi gen ama kan de an ka gi wa tin ha khoi gan de gi thoi ngal kha ma khoya in tol fun a gani kunan savir aya khu ke minister hills aya gani kuna ge said ke johannesburg ka ang hi khulak de gi ngi panga ya ain la panga ka sing ya kom se de gi baki yi un hi chik de gi chuk khowa ke khoi un hi gi wa jimston aya kuna sing de gi da chuk o gai chik bo yang sing ya kham sun te ge chik de ge te ge kring ngong la pong ka khong hi ng ka he ka kulim ng please sa vi ko ma khong hm sing de ge chuk tin ha khu ye king ngau ma hung ka sing de ge ge wana gani kuna kwang ge da kula ka khano hm wa ke vala yi ng sing ge ge wana tho yang ay ng please sa atin ge ya kham kham ko sun la ko dri ng hi chik de ge chuk ng hi mu ko ge hm ti sa kama kuya kula ya ya chong gani kunan chong ai fasin kai gang he chik de gya wa ipolan aga ga ka ang he chik khwa ai khwa chik de ge chuk ka wa democratic republic congo ya gani kunan ka ang he sing agi thwa kham kama ku singa kalma nga ka ka ang ai si jing de gen ong sui telin a kunan kalma nga si gyang ngun he ta ki dri chik de ge ta ki kawak ta kan aga gani kunan kan ngawsi kang hi family hm asing ge ge chungte a switalin a khuna hng sing a ge thwa kham kham go sing u yi ng hig ge chuk ko ke smane ge da chong ga ma yin kalam ng ga ge tin ta khwe kang hi chig ge ge kham ma na ko tlek tlek yi ng ki ge ga kham kham go sing u lang ka ga ni kuna ge ng ha ta ge kan chig ge wa i bolang ga gan ka ye ka ge thwa kham kham ko hin kang hi a ge ang wa kham go sing chim ma na mi chig ge hng chu sung wa kaikang ka gani kuna ga ge chung ha tropa khawit tamni ge ge dang ng gani kuna kwang ka hi a gya pang ka ng wa khason hi ti ai vi ko ma ka hu yi ge kam tho kam kam go sung u ti kang ka gani kuna wam chang hum yi ng hi a sibiri ng fa si da gam chawla di wi chik de gya wan a kham cha di la gya sam chang hum ki iska fm

0: Kwamexesha akhiri yetiki amahandi mbambadi radwe kwamaqhamzi kecece letatina ngati borisi kungqamen asibori yekiyago ti Monica Nzunga Policy fact bondi pop crew tactician kuna angathi khana xesika kwangathi kwangqweqwa wonke khunongqeqo kodzi ngiko sit Africa kihisena kodinzi makori tam esika khasi ekuiko angaitati xesika korokorosin anegiti tsawuni sangi kudzi mako oronge tingwezi kihisena tinrita fact bondi khana aniki So ni sa korokoro senzia kunkara kuha kumukumboro ngazi. Akwe nukla kwe ta kui kuji inu porisa giza wako kwe nangi inu kumutitikim. Tse sika khasi yedriga kwartale oktobere kinyamko novembere. Ngeti desembere ngeti nkwiri kheri na dien kwa uko wati. Ngeti nkwiri ziki kuruk esen a 8.7. Percende size ya umgu aniziki tehim 6.7% kurusen he desena he tungi kujiki tam. Tresika porisa di minister siya di firo satsalia kham mek uyako sika anka tati pretoria ki mayo nisa ngye ting kwa ziki ngi kujisi Afrika ki sikheri na tingri tam. Pop kuru khana aniki anka tim. Tresika khana sesak anidia tangakara ko muka tintau tahin ko tkhao ka inu ngtui kuji khajiye hiya ko tkhaen sen ta. Kako kwe tresika ewa hui hiya haa khateye diye da kui kwe di kumboro ngaki madanga komisi kwe na ki sika te tadi Nye kwe di klai akha kwa kai te borg toko ansu kwe kom senta di brakpan si klai ka oi kim. Mati pandile si toni kham me ewa kwe hiya haa Marius van der Merwe. Khateye diye da kli hi ma madlanga komisi kwe na di klai aki swiri ta hima december ngye di kwiri am di kha di. Sorry, aya di kha am ki kaw kwe mborunga si kim. So toni kham me seis zingye khwati ufu ak eki si tehin ki borg toko ansu kwi me khasi na ye khasi ye kamzi chkwini ka hi kosa ak uya ko kwe toro kata tiyan suri ya tiveen an kwe suri na khunu makhaba na kwaika kwe eki si tehe tam mboru nga zi 16 kwe zi ewu sena ko ha na o kwaiki mki khati kha fanda merwe mboru nga he Randvater kwena kwaankara khwati saadi kyanka kuzi khaji he tesen dati pipe zi nyame ko zawita di tiya nga ojiki. Kwi zi kwaati zi klo kwaati nukwe khasi he tiya nga isai si guya go veta. Sa akata di maskape na khana he kwaankara khwati nyekhen duenda khmei zao he nyame ko 17 yuli sika si khirika tama a zao he dango ziki kwa kukaigo. Ma kam siki nyam ka kwe nu kwa ka kwe zite kumri tam. Kuya madati kwe ya mani makenosi maru. Angakara ti zawe khasi e kam e saisi ya gwi sen tago tam. Randvater zarut laye esko mkwe nandeta khasi e palmiti. Nu zikir bo sita kite sa a pomba wako tounga osaki siya kutseka ka tam. Nyam ka zao si fase khasi e yun. Sorry. Nyehan dunda khme nyam sina ko tuye yuni siya ko khiriya ko tam. Yuni ngoyam ki zao zi khaji ek tlasi ka kaw kaw sin vireti tuye yuni khiri na khun makuri kwa ka guri tam. Tam ka fase ek wangara khwe hi 17 no 19 yuli siki nyama ko siya ko khiri tam. Sa zi peyipi zi kunka ko zi zao e khasi ek kumutati. Doro pa zi kis na ko haa Johannesburg hem. Chwane no e gruleni metro zi. Tawuni sa saadzi kiyamusen otago mkri hankri ziki. Te borisi khiri oe. Uganda ta kiti ngusi ka kwarako. Demokratisi republiki nza khana hee kumwa hee kwena. Kwiji ha kwaho ka te ibola ta kiti juanga hee khasi nyama kwa tintakati tamu. Muji kwe sika khana aniki zaru kwa itati kwena a kwa kwa kwa di mkama di e saki ana mwa go kauka ni mjonga heti ya kwena gitrave tam kampala ta tite nga osiki tam di jonga atate kwe hose na di dia arka e manda kwa ha refiring na khana aniki angakara di tsesi ka tsuji kwena saki daraka tiji na pesa ji dia arka an uganda ka kumusenta tinzi a ifiri vye kezi e ya hati ya hanzi ki kain kai dara ko ji konsenti vye tam. Ti ya tuwa kyun kai ko standa kwa ji. Di arka si khrensi ya di toma ki tinzi. Khazi he mwin ko kha kain kai tak ui ji kwa ti. Kai ko ji nge ting tam ki kawu kwa ti. Mwa in ko ji khazi he dango e kai ko an ko ji kumu ka senta tamano kwa ko ji vim. Boris Kwati is a Kwati, Una Mucho Kutema Organisasia Angrati. Ian Honetin Nihan Derta has sizing Oji Tessinatina, Old Like is six on her decisive Queen and Getting Vieke, Junke Ho Oitim. A de Ahiri Boris Heri Oem, Tame Deki Siakotin, Idiot Amadequa Dek Borisia de Kumago, Exca FM Kim.
1: Kim jo wala ki chikli ya waling ki akhir ke SK FM te wala magya ambugin jawa SK FM ayu tang ya tang kumika ki ngam yamin arbertin moyon please of ka bonde ying chikli gya wa pakurum ayu gani kunaka ang hi agya kham tham go su u ale ka khoi ki hole ang chikli gya ngo kun sa kortal aya chon gani kunaki talak kam ka ng I chikli gya da chon yan kan ngosi kan gya ngo kama fak bonde gya kham kham go su u ka ang gya thon ngalo kham ko ngwa ki ngai hm kang hetini gya khali waka ngi please an ek gi ga chu wa khali mang kang steni gya kham kham ko sun konda hang kang chi gi gya wa ka ga gani khuna ki dyar de kwartal yang he sing gya kham sung wa october ke december ke ko ya gan ke a chong kang he sing a chi gi gya ng ya te ke a koma siwa presende ka chi gi gya te ke wan 6.7 presente kang hesteni gya khamkham ko sanga kaun aga gani khunan kichik de ke ngai aga chon kang he kichik de gi kuwan firos ka chalya yang he gya o please a minister aiwan halmang kang achik de gi ta un pitorian a khuna ke kalak kam tak de gi hon ya wan konda ka n pap krom ai kungui aga ngosi kang he teni gya khamkham ko sanga konda kang achik de gi a wan malik a khuin aga gani khunan ke hulang ya achik de gi ngoi kawan ngoli ng aga chon ka hi gya tu khamkham ko sanga yi planim ko gi ng ka ha please an avi koma chik bo yang sik de gi chuki wana ngo hola kang he achik de gi ngoi khwa khate ya di yang he de gi ng ma klanga komisi ai dang de gi ngoi khate yan kalek tum ga yag de gyang un brak pan ai hofu gani khunan ta sing de gya so bisang ngawa gen hola un mata pan dile so tini yang he chik de gya sorry yang chik de gya ka kam ko go ke fan de merva yang he gya wa khate ya di ay gani khuna ke ko ya gan ke ma ke december ay chung aga khunan sing de gya chuge tra khoyan so tini kan sing agya kam so ak tum ay siji chong ya gan ke ya de gya un hofu ay gani khunan ke tisa u mugu ge ko kan e kan de yang akunan kan he ya tol ki kau yang cik de gya wan ko jan ai wa to de gem hu ge un ho fun ai ga ni kunan yi se ji gen yi un sing gi ya kam kam so wan u la yang ai chong kan he lan ai 16 sing de gi chuki wan ang wan la pang ka kau yang he de gem hu ge khung maris fun de merva ke ga ni kunan kwa ran vater kang hi achik de ge chon hi a wagun aga khula kang hi de ge thwan ngalo khama khuya gani khuna kwa n kang ngausi kang hi te ni gya khamsen yin hechik de gya wa nets mas ka pai ai gani khuna gya ngun ya ta ke ne khen tunda ke mai ka te uke 17 ke ngo yan chik de gya wa yulin a gani khunan yi achik de gya kham kham ko so fa sa ai gani khunan ke vi ko ma kang hechik de gya wa bu aga chu hanan ko yana kaun chik de gya wa ma kunesi marua yang he khawit tamani agia oku ya viko makan gani kuna gikam aya cha chon ka hi gya khamsun ran water ngawa ke eskom khale mang ngang achi de gya kham kham go su un palmit aya gani kuna ge chik de ke sagra pos aya khunan ko hi de gi chot o jala wa viko makan hi gya wa gu aga gani khunan irste fasa ka hi gya khamsun wa nehen tunda ke mai ka te ke tue ke uni aya gani khunan vikoma kanye gya ngun ya teke vikoma akto chikli gya un anga wakan eke gani kuna kwa n ke ngoyi an chikli gya wa yuni ya kunan tuwe di fasa kanye gya ngun ya teke divi ka gigi ga cho o jala u vikoma kanye gya wa gun aga gani kunan 17 ka teke nekhentin ke ngoyi an chikli gya wa yuli aga gani kune gigi ra cho kumisala ngawan vikoma kanye ke kan aga gigi ga cho o jala un kalama nga yi agia ya wagu ayi hanakaw magu sing u yivi koma nga gani kunan dige cho ojala uwa metro yanchik dige wa Johannesburg nga wake chwani ke ikorleni ay gani kunan ay fasin mwale kang hechik dige wa Uganda nga gani kuna kang hi ag dige cho ag dya Democratic Republic Congo ay gani kunakin kalama nga kang ag dige to akam kamisho kahikan chik dige wa Ebola nga gan mole nung ay tumina kaw national attack mach ay gani kunang kalima nung ka atik digiya ya tagi walang aya ak in fiyar tak chon nung gani kunan kang hi agya goli kama goy kaya kika kata goy aga ngaw sika sigiya kama so gani cha kang sing digi chuki wana kika antik digiya wan kampela aya kunan kwa ang hika digiya ki kalin mole nung ay tumina kaw atin igiya nung ya tagi vikoma kang hitik digiya wa wato chik chwa chun olean ngwa ke besa aya gani kunan ke ngole kang hechik di gya wadir ka ngwa ke Uganda aya gani kunan veke aya firi ya aya chong yi akto ak di gye ka un ngwa vi koma ka un diar ka aya gani kunan ka sing agya kam kamigo se utika aya gani kunan magu gye hang goli kan ka ngwa si teni gya kale u ka hang aga gye ka chong uwa ngole gye hang aga gani kunan ka ang hei teni gya ngun ya tegin kale manga ka achik di gye hang kain nong kukan en Verld gason het in ay organisasie gya ngun ya dage chik chwa ay honort in nikh in diharta chik de gira chuki kaun ka hi sis honort di sing de gira chuki wana ngawa kika chik de gya wa ibola aga gan ki veke ya gayan ki ay gani kunan. Wam jang ngom yi ng hiya akhiri ay fasi dage mcha wala diwi chik de gya wa tiniri kham jadira gya sam jang ngom ki iska FM.

0: Sika 1388 xamarhanti mbambati radio inkhona camziki qeqe ritatina ncete borisikonga camene siburi yeqiyako timuni kanzunga parlamente nagana aneke mukate kwa jaroxaeka kona jindota gana yamako kunkano gua moahi khwesi siya siteko swe tatin khwena president Cyril Ramaphosa plus sikinyise na emboronga eki gana eke surita parlamente aneke kuya akharama qokhwe Andrew Breitenbach akrati komiti na gana he sesa jia kangata dim kuiji kwa kai gomu kai sahuwa mua hi kwesi ya swe kwena kitangwe kainu ana siteko swe na ko ana veta aneke kare matlo kwena ndeta ha kwa uofuna wara kukuitao jia haa wota tinte uji ina anik ina anu ndo utaku akoje ina si ana hirita Breitenbach akarati ngamsi osiki khana kaka kuitao jia kwa kati khana kia kati we kikire ji sesa asiki tese nu asise heche kakarasi ya kukherisinta plaslik derbandi kiteko partei he khana he et politiki aninza khawana kha khusina kwan khama di khe kuziki teka kuta anga tim minority front ta qisen khwena khana he november nxe kwirisi ki tesen ta tin khe kwi e siako teka go dermadi doro paskim o nxe kwa partei sidia samin takur ratsbansi agretin khana partei khasi ya zaro tlaji ya khusna go nyam karako khe kuzi tesen ateji anya mago te otitam minority front khwena ngiye hicamzi khana jia khana he tesen orohi a tsetsere tsiki khana tsone sa mo kara tin tsao tsi khana tsai kara tsam siki municipality tsi ko Zulu Natal province ki tia parte tsi manda ko ha ki khana tsao tsi ken kara kun kara tin ve no khana ane ki khana khaba na hazaro tsa he khom kara ko mo ma ki khana tsao ka gori ta ako ko a Chatsworth ta qiti seiti derbandiki khowiti au ku mboronga ama jwa ki siya ku mboronga ra tinki ko ka ine ta qiti dwelem si mentrex in data am ki siko waiti paro a tibe hono tin twela dai sandarandi ki si ta porisana ka ku ye qwate qoqwate boriye porisana wo ti dwelem si ak ako ko manana ta ha no sesa zisi kana tin tamsi ki porisa apa kwa yin khodzi asi wo dim wo itin ki an khodzi ndeta swiri na kare tin firi di te di khao a no sere a di paro a fir de sandrandi ki si di an ndeta te borisi khiri oyam minister kha muji ka tema kukwa navo muzi ndeta tlaikwe ngita hota tin swede ta kiti nga osikim sigongi ki kleuni sa muka ego khana zikle sika hisi na kuha tunghe iran ki tesna tiki ni ngkosi kwa na ki mayodi kiri a kha muzi ka swiri sina tiri tam nyamka sigongi enye navo minister kwa kwa he ta hota ti tunghe iran ki a sina hik eha America se di minister e kha mo kai ku tema ko Marco Rubio a grati president Donald Trump ham aninza kien ka wativem navo si zarok ID tre hisena ko ha kim Trump administration ki tin kwena khana khum anije ku ya ku a grati kha ku jinya me ko khom ka itita thi ya una khana anike kwe ka tin tu he hisena ko ha siki khana kana ko kuya go veta navo mu kana agra ti khana ani ge tsi ka tsi khai ko kai ko ji yo kha ji khana ta ho ka go tam rubio tsi ka kham ani za agra ti kui ji america mu si ka kwa te ji mu ko tsem ho ta ka ko ba ho nu do ka ti tam e de tin ri bori si khir o tam he te ki si a ko transferien e ka o ji ka ma di kwa te ku bori e te ko ma go xka fm ki
1: Ke mtshawala ke tshikdi ya waling ke tinire ke SK FM tole magia ambu nge wa SK FM ayu ten ke tan tsumika ke ngum ya min are vertin moyo parlament kang hi a tshikdi ya kham kham ko su o fita je yang he yi ya to un ang wa kang kang o shi ke on rsu ko yang he president serer mo poza khwit tamani singe tra tra kham ko gom ke tsagan tshikdi ke ngo ko ni sa ya plasi ai gani khunan Kuya nak yang hitu dia wah Andrew Breitenbach kang hi agi yang hawa komite ke undersuku yang agani kone mugu ge thatu khama kuya kang un anwa jangan kan ngosi ke lede kang gen khawit tamni chik de gira chuku kuya gani kuno ko ang kin ula yang he sengge ge kham kham go tisa wa kwen ke ngo gen in chik de ge chuku kuya la yang agani kunan Breitenbach ay kuwin kan ngosi kan tini gi yang ya wa undersuku yang achon ki mugu ge Plus like ayi derben partei he chigdigi ngani kuna kwa menuruti France ayi from ayi gani kunan kang he agia un ango plani ki kau yang ayatron mo ku chigdigi hangula kan chigdigi ha kunisa November agagan yung ayka kau yang chigdigi wah samin terkya Cerbansi yang he acik degi aku ya partai kan kalau mengangkat degi dia kam ka hangula kan hancik degi engkau gani kunan cari di France ayik gani kuna kan he te negi yang ya tekin kalau mengangkat eng yigi tar gule kam ku ika kozul natal ayak kunan kan he dia tu sengvi koma degi tua cinci kam ku yo oka degi uagangan to go and the game chadwal aya khunan ke said ke derban sing the gira chu gurin amakan dia kan chik the gia wan ngam ka he gia wad dolims aga ga ko ko ina ke chik the ke mendrox kan sing the ke wan ang wayan ka malich ng gia wad 220 te sindran di aya malich ng sai sian kan he sing the gia chu wan ang wayan please at ni gia ng he tekin khale mang ga gia kham kham go sung un ngam ka gia wad dolims aga ga kwang hikachik de gie thon ngalo kham khuya kang hik chuki de ngawa khole yi unki ge ka kham kham khu tu chi kang hik de gie chuki sa ga an kunga aga ngaw shi kang hiri te ne gya kham su wa gani khuna kwang wala ste ne gya chuki wana gani khuna kwa kang he mali chim gan chik de gya fir de sin de randi aya mali chim sa sia sing de gya ke wana ngawa chi go ya jang ai fasin Minister yang hegia ua betalan sakang aywa navun ayigani kuna kalakta mwa jigdigia Sweden aya kunan kang heyi agia nwa kamako un angawa jango kita ngamku giga kang takweke ngayi ka hegdigia Iran aya kunan kang heyi agia tu kamakweka kulasin Yerste jango yang jigdigia nwa kunisan navun ayigani kuna kang hegia un angawa jango giga kale u ngayi ka hegia Iran aya ngolen American ay minister ang gya wa petalan saka aywa Marco Rubio kang hiyachik digi mhawk ya President Donald Trump ki halima ngangka ang muku giga kong ka kwen ng kam kama kwe sang u chika ang aga gani kuna ki mani gira cha kam singa tika ang aga gani kunan Trump aya administrasi ay gani kuna yitene gya kam sang uwa chika ang ki yivi kuma ki muku giga un ang waga ngangka ang hi ngole hong ayi awa khoi tamni chig gi chu isa wa wa chigang ki gani khuna kwa ang ka he gya khali u ngai ka ang chig gi thon ma lu khama khwen ka ngosi ke rubio ai kungui aga ngosi ka chig gi ga ku ya khali man ka ang gya khali u plan yang he fi is a gi khon ma wan ka he gya wa tin han aga gani khunan om chang hum ye ng he ya tiniri ai fasi de gem chawla di chig gi ya wa tolfiri kham je dira gya sam chang hum ki SKFM

nyoko manda e suresi ka khadi tswa a kharo ta a di gara ka tswa ra ti suresi anza bori go go tsinzi te te ke tente kom ta ti radio ner ten sieva o ne ga fm ke kone ti ya go si te tla e kuta di program se ko nyams na kwa ta hanu tla e kusi a di te mo kumwa tengo kuri si ta o gite mo te o tswana wo go vene gara ko examine tini tseun sakiri mkuri si uka ukikwan garata ti examine kwa kha tsaro ajite kha ta ti te ukwana kina ko kehetam te ukwana te avasika nte kharo ta ti sure o kangosi ya kukai kutsia wo ta ti nako avasia kha te ta ti to ti examine nyam ta ti no ik ete mo de kwa kha ti ere ka nyam to ti kha 12 ka seko khiri te kumute kehetam te ukwana kharo ta ti miya te kumkwana te mungo ranta maso tave tatinse ayoni sa avati tamano kai kwe kwane anceun sa nkwartale kiri kwana zikam nite kuma ha kwana tuna siya kwa vena tinango kus na kusita tina manda hat suresi ka kwane kwa kuriki anakansi ye wogu ve hawana garaka di akharat er klasiki ta anzi program kite tia kekri nite kuma te program jurnal tamete se konyamsi na kwa tango siya kukhiri ya go Tua firek amati kwa khamu.

Kas ka tsamae te mono yal fek amako 43 minute se yang ke kara kho am Radio Nerten 7 oni ge FM ke ni programme te an ka di journal ta meeting le kwa nam ka ti seta tu dara na ka de kan ti ya go zi ti kai ku ta te programme le tsoni sa kai ku zi te an ka te programme ke te mo ka no ya kho ta te u tswana ongo kuri suka o ke tsara ta ti tsan kusu gara te mo ya hwatam kamziki te u tsaro kae zin te te qom go tse tsone sa tsona a qhawa go go sure ki te ta tenga kona ki te tsae ku tswa te u tsona seta te tswa te u tsona ni kamziki te go zi te u tsona nyama hwati ya te mo go sure si ka si ta te ko sa ham ka senti ta te tam kona tsone sa tseka go ding go te koma go a ki go te u tsona seta te avasi ya kae ta ti kwane ti ya go zingye atemo ka ten ai se kita ma tin tsa senta tinge examine nyam sna fata tsam ziki kwane te an se te tsona nge a gara te tsam ziki te khata ti dango hen kwana gara ta ti mi ya te kin kin ka o te mo te khata ti te du kuto ta ti a tsam ziki te tsone hana bo ka ze nyama fati a ti ya te tsam ziki an ze kung tsa senzi te go tsin ai se nge atemo ka ten kwana ke kai ko eti do ka re te o tsona a te a ka go ma tsam ziki te o tsona examine ka ra de ta ntse ka go ti he hi to ke he tsam ha te mo ko a ta ting ke te kung te a ke ti te tsia go no te gara ko ko te te mo ti tan te mo ko a ta te ma e zi ka te o tsona go sia go gara go ma e zi ka te mo sa go tam kone tsone sa tseka an e zi ki te mo go te o tsona sa re te kai ko nte tsetsa ta ti te o tsona go hana bo ka tsi atemo tsia go nong go sine gara ta tim ta zi tinzi program ke te tia ka e kwa tente ko matin sa o ka me tsone sa ke yeng go be te o tsona ke ka sene ta man ti do ka te a zi ke he tsa mo ko yeng ke te sna go bara e tu ko he ya tsone sa tsa ta man te o tsona sure ke te go kwa ga ti do ka te nge tsa ro a zi a te tsa te tsa mo ka hi se a yo ni sa tsa ba ta man te o tsona o ro go tshwa go ma kona ke khoma na te a ba se kan ke he tsam te kharo ta ti te o tsona a kone kung kwena ka nyam to tin o klasi kwena ka seko khiri ka sina tsone sa kiri kwa gati upona eive nguta tsam ka kwartela nyama hwati ha tsam ze kim ta ka iku zikite tia tete rinte ko mati radio nerten 7 o ni ha efon kino program kite mo te tete rinte ko ma hango gara ka e kwa rati sure si aninza kwa na khrat er klasi kite na tsuna kumwa kovena sure ngo kuna manda khans e zika karo tati ni chukwenzi tama ya kaiti ngo kuna kumako manda khans e zika ngo kuna karo tati sure oka no chukwenzi kuna wazi hangu tatu wako ko Fritz Kampansi Kampanza Failmo Kameri Renesia Kampasi Yesaya Antonio Felicity Sinongo Rian Kampindos Ernesto Dala Soria Mankumbu Dala Presto Dixon Abinojo Conserve Flavio Luca Jaden Mahundu Marinda Alfrino Kayene of Kaone Matoka Tangongin Tswana Konange Ake Gritan Hia Komanda Ngo Karo Tati Sure Oka Kone Kwa Kure Kehrat Ere Kitemo Oro Konyin Tswana Dara kai kuveta azi anka kuziti program kite kete kom tati radio nerten 7 oni ge fm ki program journal tamete ko nam kati se datu darana katika ac ka 13 khamani tezi e ya hwango 12 re se ko am program ge ri sa hien borye 12 re kati se ko tekro ko mo kun borisun goroi ki program te anka te varisan mut vieta miete hem kuro ko ya kams kati se tema ko to darana ai gun kuro program te ana hwa him Boriko khosin kote an ka kutati boriko khos radio si aninza suri te ven boriko khos te munge to ka suri te no akams ka te an ka kwa gouvenu tsan gara ka tsam programme hanke ate muka te no tsana ha kom sa ya va te freda han e konete an ka te na ve ke te ya or khata na ve ke te mo ti ya na sa ka ku tsamme ma kone ke ha un ai ka radio kha khorna khata te ke te ke ti yonge geo e khatsane ga komsa ya batano ga studio sika kan pel na kotia a ga ta khonti o de tsana ga ka teng go ga tiu krina mata tita kuro program ke as de te si a go tswago program te mo se go khiria go yen iri a ma de kwa ham a tsams ka todi sia go khotam

0: Kamekesi ka 12 rit amagwana ncedi eka borisi kongakame ya khandi mbambadira dweng chamski kekele tatina sibori ekiyago di monikanzunga yinen sister ga kuri buru a yaku klasen kuhe norkapu province kitesne khasi springbok ta qitenga usixaka okitesna khoko ha glasen qesika ewa khuye ha ha cam dikhuya dicumbolunga ke kuyiziqwadi sixoxwa tencima cam dikakho khuye am Conrad Edward de Beer no James Grill ta 2023 sika am di plasia fuels drefu grense South Africa no Namibia sixayiku anenza xa uxuma ita mukunda ke kuyamaxo khuye national na khosi sanxa ngkhona ke mozale face no katshwane agradin classen qesika ewiko hain teddy ombapirana undom a na kodwe one tenge ho saisi te jidi ho ama undom ko tinta to kai ko ham khoma ham me mborunga ziki ho sinati doroko khwedi mborunga ke khamatino a teddy veta de kutunya aniziki mborunga zi swiri sinati ta Kuya maklo kwea nasnal sigongi klai kuziki toko di diza. Angkaratin kwee zikresika kwa de President Cyril Ramaphosa veta adyanki kari maklo kwena. Khana he klai kuhe taho di khoe tse mkhobe tam. Dia a parte ye khana koro koro senzi angki etin eski kuya ku angkarati. Si jaro klai zi pala pala sesa eki tesena hi tam. Dia a parte ye khama anisiki aka tis gongi e taho kainu di diza kuya ko khasi zarok a zi kresi ka sap komiti e ta kriti nande ta kain ka tam. Ngho zi kya ka iti kwane zarok are ko ha kwe na zao zi kikre ki tesin ven an kunka te ho zi kitama kana zi suri senti ve tam. Di diza khasi aniki kuya ko angra ti manda khan e sika si gongi he a NCSD. Tsongo ta khoya lutuli ta qete Johannesburg ke tesina go tam a garati tsirika ane qai go te ka go khwena khana he politiki khwena de ta jaro a ja nyam ka tam di diza a garati president dem veta ane ge qare ma go khwena de ta pala pala mporunga siki ge he qai go a tani sa ta go vere ga ha senta o enkwe a Cedar Afrikaanse taon ka kyaan hin amkwe na ki Eric Jean Botoki kham men kwa ka te fer ina te nasi kwe na anu kwe na a kao tati organisasi na Afrika mo jiki kwe sika kya haa kiri zi amua ko suu suu ke tam nima kuya ko angra ti khana koro koro senji darbande ki kwe sika mbapira awo na o mbapira kwena taunga tuara koti na khanazi ya strategi kikian khwatin kuinzi ya koru na koki. Te borisi kheri oe. Meta kwa kwa kajawaka kwena khana hee wafu kwae kumburu ngazi a. Tia mazika peina ki kwa kota tin kuizi kwa sinati. Farina khata stati Amerika ki swiri senati meta khoi etoni sa zao ka ko khwena ki khana ji thon anya ki swiri senati tam bai ku e khasi he Amerika si sure a tema ko mukunda khwena a ho karati meta zaru ai kara ko ha Facebook a WhatsApp Instagram no threti ta ki thoji mborunga ki ti senati ewa de khwena khana hengi ati vie keski a karati Dri tsauni sa khwena jao karakoti social platform ta kiti khoji TikTok Snap no Google ta khana he tsesika like aneziki ha ta YouTube Google jao ka ko khasi e khana ko boronga ziki kha swiri sina team tsesika a sen vere team boronga khasi e tsauni sa maki kwa sina tin ndota hinko kharak e gure ta e te 12 vire borisi khiri oem Kame teki siyako yen iri amno teku burja teku msahin XK FM Kim.
1: Kim cha wale chikdi ya wale nki tolfirge XK FM. Dole magia ambu ingewa XK FM. Ayuita ngea tangka mga kena humi ya mingara vertin moyon. Inan sister, kaya kau bura yang hecik digi awa, ya ku klasen, yang hecik digi nur kapu yang agani kunan, kalau tu masing ay digi yang sperm buka ki hofu, ay digi ngan digi ya ay ngau sebesan, kang he digi awa mulai yang he hecik digi cuke kuanyan. Klasen sing agi ya kamsen digi cik kuacan, kalau mengangan cik digi da cuke kau ya plasi ay kunan. Kang he sigi yang ya digi cik maica sang hecik digi awa, kundrat. Edward De Beers, kecik dekik James Clear, tu beresin drin tu nak agani kunan sek dekik dah cuci kau plasi yang ayah kunan. Kamsen agan ngasih segian ngati keren sian cik dekik awak set Afrika ngawaki Namibia agani kunan ku angkan sek dekik dah cuci tak kawasan. Yingki gika kam kam ku sung ulaki ngolin ngan agani kunan mujal lefan sina kacang. Yang he acik degi yang ha oku yang mulai yang engkau ini dia kam kamu sung uwa on vetakan akan ngau kang he acik degi cuci wana uwa mulai yang ayak gani kunan. Yang he singgi ya kagau yang kalau mengangkang giang ya teki kau kang he acik degi uwa ceng maica sang agak segani kunan kang he singgi ya kam kamu sung uwa ngau kang acik degi mungkin wujalakan en he segi tak kawasan. Yi atene gya un angaw nursugu ge dangam gu gen wa kame go to chi tentang o ka tisi ka he ge gen go kunisa la ya ang ay gani kunan jangu tatta yang he gya uwa national ay ka kaw to ko de dizan kalama ngang agya nga chwa ya e ki la ya ang he gya o president Cyril Ramaphosa ka ang he sing atik de gya sobesa kame ko ngawa yan ki la ya ang he atik de gya nga chwa ya en Nakam kahit di acik gigi ko kuyang pulang yawa pala pala aya onur suku gani kunan acik gigi taki kung acik ang gimisas magu gie thosu besan di atin ang halaman ng gigi ka di diza ki gaw ki kang he acik gigi ng pulaya ang gani kunan kang he sab komiti ay jango chong acik gigi ng ha o kuyang magu gie ng yawa proses yang acik gigi akyan presiden Cyril Ramaphosa ki pulaya The design ay kungkoy agan ngawsi ki jango yang himanda ka kamchik digi ngho kunisa ka isang digi ang ong lituli hais kaya kunan ki yonis berakhi ag digi aun ay ngawsebesan. Kan ngawsi politika partay ay nagkakaw hong ki chik digi tradisyonal lang ay gani kuna iwisi chik digi ag kaya kuge manda ka ay kam kang he igi aun ay ngawsebesan ngawa di diza ki gangan. Nagkakaw yang he gya uan Sidre Afrikan ayi vikoma tumina kaun Erikjan patukwe ya nghe asichik digi ya sobesa ngawa halama ngangkang ki frit inakhti nasi ki chik digi okhran sasi inki giga kam kamigwe sungu Afrikan ay ngole hong kak digi ga chukhosan. Yi giya ngun ya tigin halama ngayi achik digi ya tuya kanu hong. Hm, cik degi cuk kamsen ngawi ko makang hia giat tuminan, gani kuna ko cik degi awa derben ayak kunan. Macam hm, ay fasin. Toying cik degi awa meta ay gani kunan social platform, ay gani kunan halaman ngang sing ay kit koy gayi ke hofu ay gana mugu gi hun sobesa kama ko ngawi ke toying cik degi awa social platform ay gani kunan yi nghe fi is a gi ngawang ula aga gani kunan hofu cik degi awa amerika ay gani kunan ka gi to kam kam go sing wa toying he gi awa facebook whatsapp instagram ke cik degi tret ay gani kunan yi gi ngun ya te ke toying sumgu a gi to kam kam go sing u yi nghe degi kho tumina yi Veke ya ganke a chong ka hi sing de ge chu ki kham sing wa TikTok ye chi de ge snap ki Google ma ba ki YouTube a ya gani kunan ka ang he yi atene ge ng khale ma ng ga atene ge un ang on ru shugu ki gang mu gu ge wa kham ko to en lak tang a khisi ka hi chi de ge wa chu a yi ko yi ng a gani kunan wam chang hum yi ng ya dolfiri a yi fasi de gem chola du chi de ge wa yi nil kham ja de ge sam chang hum ge SKFM

Unertensiren oni ga FM ke Vrydag en ek het jete groga tantetsane en awona tsiya mako akati so hova tam no tsika tsama 12 ek amako 16 gamani tsenke kra gwa ra unertensiren oni ga FM ke no programme te akati kuro ko enceva tsan motweta mete se ko yamsna kwa hanu boriko khozingo te anka kutate programme boriko khozi radio si ansa surya te ben boriko khozingi to ka surya te tintanu Yanko studio sika NBL nagotia anga tahunu tunati anga tati kuri bori ofumbamba bori venu tsanange hakum sayawa titanu nge ha program khehem kuri woko efreida hangi timu yama kwa hato tisego khiri sahie yen iri amadikwa program mesego khiri ya go no freida khaiti ansi kweuni sa timu te avasi ya koti ya khuzi timu te hinta te navi kikone te San tam se ha wogu tam nge ati muka tenu. Nung nave nge ati muka no sporti tama tesena go. Nga kona ki radio nerten siven o ni ha FM ki nge te u radio zite kore gu tam skate koma go sporti presenta na. Te u tam dam saka ha te te sure ma go sporti ki insna te hozi am. Nung ti do ka te an kru nsa ki nge te u nave ki nge te u radio zunga te tuwa ha ngo konge ati ki kutano. Kone sport ye tesna go 3 irika to ti 5 irika siya go khiria go betwe premiership ukriya temu yam sna kwa ihansi ki opet college no pari sita temu ay kwa go satar dahan u 3 irika yama go toti siya go khiria go 5 irika no sonda han katama temu tiye bori bora ham temu kano sundowns no diploft ta temu ai kwa go 3 irika yema go 35 irika se ko khiria go ta anze temu te kwa sport ye tesna go nave kenti do ka te te nave ke te ki heri heri na go khumo go ve nge radio zi te uzo ner ten 7 o ni ge fm ke te ro ko te tse ko tano radio ko tsuive ta man temu te u tse o nga o zi ta ma temu ti kwa go go dstv nge dc haung ai ki ti tano Gati ro go ene ga tse grati ag en nege ke venu open view ga wo tano ss to be sieve ke gati go tsamska xka fm ga ai go tswa go tana be ke te mote kwa te ke bora hetes na go platform thinking ke bora go sin is na go tana to ka ri tse ka ntsamze ke radio sik a bora bori zita mate a ka ta ti ta go tsuna ti a ka ta ti ko ne ke na be ke nge a te mo ka no bora ta ma go kre sin go platform thinking no na be ke ke nge a wo kre sin te bora aninza ta no ti do ka ri a ntsonse tse ka go radio nza ga tsinya go ka ta ti a bori eto kun ana tabena tama temu te a kanungo siya ko te ngo hana o stani zinke a ukure titinzi a kaa kusepo titati ka pare zika siya ko ta nge programe te a ka te bori ko programe se ko nyam sina kwa hango siya ko khiri sahie yen irek amade kwa ham a kamska tori siya ko hotam

0: anak adegan kaisika inan der tak menitezi iya kwaham. Program ko siya ko kiriya ko iyan irek amati ko akam sa katut siya ko hutan. Freda hang ege ko nam ka tise ta program kito darna adegan akam zikim. Bori ko ko zite mute ke krihanti ko maha na veke ke sportye te mute sna go u te mu tri irisika. Opit kolet sen no paret sta te mu ai kwa go. Ma kona kiri do ka te te u radio zonar ten sieven o ni ge FM kiri te ho kam zikam. Antoun sa sport programme te mote ki koko ken ko kone te ansi ti ya ko zite sport programme si os ki ha his na go kai ko zite sna go kan ka ko zita mate mote sna go nta ikara kung ko ko zite se ko khiri ko tam ta ka ko zinge at programme ki te ke sa ya va ti tan hit yo te radio zite ko re oner ten sieven o ni ge FM ki ta ko kom na ve ke kin ta ikara te mo sport ye kung ko zite khiri ko tam ta anzi ti programme ki bori ko zite ti ke trente ko mate sonda han ay ki ta mate mo ti sport en ki ate mo ka ni sandals no di club deep club ta te mo ai kwa go 3 iri kanyam ita ta hono 5 iri kan ko se ko khirita ti ta anzi sonda na ve ke te mo te ki kha ko kyanzi tinzi ma kone ke te ko on ko te radio se te tsore na ko tsekre o kom ta ti sport program ki ti te ai ko kwa go tsim ta zi program ki te ti a ke kren te ko ma ti program nge ku ro ko se ko yam sna kata ha tsunzi ti ti ya go khaba na ke ti ti ya ta ze khadi am tswana go grad R ke tena manda e tlona sure se ka temo karo ta tena kona ngi tswana sure temo si ya go beno kona go karo ta tena o ntse ntse ta tswana o se ha kwa kwa ko Fritz Kampanza Felmo Kameri Renesia Kampasi Yesaya Antonio Felicity Chinongo Rian Ampintos Ernesto Dalam Soria Mankumbo Dala, Christopher Dixon, Abinojo Conseruve, Flafio Luca, Jaden Mankundu, Marinda Afrino, Kaune, Matoka, Tanu Konange, A Kuna Kete, Kunatanu, Gomanda, Esurisika Karotati, Kwanehe, Ik Etemo de Kwa, Nkona Havana. Grat ere ke kwa kuri ke khavana si ko gara kai go be no temo nyama go be grat ere klasi ke nga kona iki nung kona temo ngo manda khan e sure si ka kona ngo karo ta tim ta anzi bori ko khuzi ting si te ke kirin te kom ta te radio ner ten si even o ni ke FM ke programme kuro kwe se ko nga nyam sna kwata ha hito ten uro na go be mai ngo ema khate a ka tingi a temo kano Afrika ngo ema Afrika ngwa mda te mo te an ka te tamska hito te an te kehengu kwe tem tamano te u dozi te kuya te damen te u hii kuzi tiri ka kuzi te mo kwaku mara te ngu kwe te yoka khanu ngu kwe te yoka te mo te kana ko ti unsi ki ngo kehengam te mo te kwe u kutati mo musobo kuzi hambe kwe kuzi te mo hambe tengo dukuto kwa kote mote kwa ukutati kumdam kumkuya tete mote dukuto tate nte anga kate ha mwe manke ate muka teno Afrika takwa ha te anga kate te maa kwe musobo kwetita takun makango te arata kwetita tate anga kate kwa nazikam te wete kwa te mote kienkao tate kone radio kienkam te nge akore te ko sa te kwe kwe ko te u dam zika te mo suez na kogo zi tin, di tango zi, tsan zi tama kris na kogo zi tin, te u dam zika. Nga he te an ka ti te Afrikan te maa kwe ti tam. Ta te kloun sa kien kao ta te nga kona ki ke he tam a te u radio zi te kore gu tam ziki te ha. Havana te ko kuwa ko an ka gu a tam kwen zi te tahik e zi te kai ko kwenye tia ko kama ten tama kas na ko. Ke he tam ko an ta ti te u ta ko nan ta kwenye ko te ta e ta a tam zikam. Ta Afrikan kwa ma te mo te an ka te nko tate mari tate ansin tati ntsonsa te keng ka tate dame kwa namkate o ya nka hati te u zitsiri ka go jite mote ana ekete ngahete a ka re tse hati Africa kwita teng go kwita ta anze program ki te tsekrin te kom tate radio nerten 7 o ne ga FM ke nga kona ke swa zita mate mo program ki te tek ai ku kwa go a tsam kwinzite tank ezit sanze tama hati mo te u damze ka tsanze tsisi na go jita matete ke ne kom dita go program nne se go kuro go nyam sna khata ha e se ka fir sorry se se ntonda ga mone tese e ya go ang go se go gerisa hinye yen iri ya amade kwa gam a tsams ka todi se go gota
1: voor ek nog kon verduidelik.

0: Bamba bamba exka FM kekeke kunaka eh ncamo ncina khoma sike mo kota kuzi uyi kasi ne khiri khiri na ntipiro mo sema ngi kunca mcwati wasike tore darana ko te kuzi cwa go tsatse ncwa go tsatse ncwa go veta magano ncwa sike te kwa go ya wo go tante wo ko ncwa o te go tama khana ndi tsane tsi ye go ya ncwa o te wo go joka ncwa sike te wo go ati te o soto tsirika tsidi na kam kuri kristian teng kristian kam tama tsiko te go ga yo o tsita tsiko ya khwe tsana go tano tsweno ko e ka itlo ji tsidi u tsan he si wo se ne ti kan ngu ngu kan kristian ma kan nga wo ga ntsidi ku ka he ji tsidi kristian ne 1959 se kan tiene no awe andara ke te him kwa ma khwe dam ta kam ska de kana tsene kana go te hi khwe dam ka ne ko e ka te kana se ka no kam kwa dam tsene dr oswen kugla no ama Aroje akaye ane tinihan 5 taksika no aroje kera teko suwo tini dihatwa kwa damga jawe kutwano tsena kare mana ku dhewo maa kutwa si ngiteo dama kwe damhe kwa yehoveta kumaka kuhoveta nuhoje teko akashi mati siyeko na mibi ya kikwara kusunara giria kia woko jemenka no teki itama ya kabeje karati kaya xka fm platina kitina kwa msa kaa ngiteo akamkure yu tijiji tijiji te kwa mako tamakano hitio kedangwe kato teta dirama kwa wako te aka kama go je kere ka ka eti ka je na go je ha ka ta go no te ga bana tsije ai ha ja te ko mo go je o tsije a tsam te em kwa ma khwenta ja wa ka ya go andara tsam se tsa spatra se go khom ka kere ke tin an ga tswa si ama kunda ziki te na ka ka ye go go nto te tsi bo re ga qhaqa me te ma te ke ja go tswa
1: a ti dara ka ti ku mo heti ku mo te ti sona geriara ti kwa ma ti ve ka ti si wo guta aku he ti ku he ta sa ku te tam khwete de conference te u de te tinga tinu ngake ti ta nga ka jawo ku ta ko get root borden te ti ku ti ta tinga khasi ku a project te he government dem jemen kom ka garana ku wo ti a ti darana ku nge dr oswen kula ta akti him kwedam te ti him ku am ai kaifa tinti aki darana ko sietin khaya ti tuji tsewa tinki sticking wa ti ku karma ko karate tinu ti yako ti un ka tina tina ti haroku tinu ti tsai tin kha ka ti dure kara kha dure ka ve a dure kara khu ti o asi wo ti khana no khana ti twa ko ya kho ki kai go ta kha ma inta kha
0: moteto ki shubu shubu ya kho kha kha kara tamen wa tsaka gara de kwana no te o he te chirika mushoto go jukle o wa rishen nga shububere a go ite a go jaoga no te rado sho anis xka fm ke kwana adam jika a rado ke jaoto
1: ya a he te tsai kwa ti hato ani sho kano te si motino a to he dure ka to a wa komshen komar internet ji ka ka khoji a ji a hana me ti ka a he khanas komnu khana kirika go tama a wa te tsai kwa ne no si te ti te dihati te na te te ika gurita am internet ki kana hata kumka tima aja khuwo orita dire te khuwo orita kham dom tama ag tin kha khama nga khun tsita ni
0: khama tsam ska kwere sen khare khama tin
1: khama kwere sen khare no kwa kha e yo khain ta ti swes komati mar kwa kha jemen jati ve ai ve khana ma jati rita khana ave ta ti sfermati
0: kaya te tsai ko te no kwe tsam ka ogo ma te swere na ya khire na kwa khama go tsa tsa te kenu makasi qara tire ta germans de qori ntoma go tsewetlo o tlhuka na sitlego go ente go tsama gante mo te digate nna go nwa ga tlentana an kya o kara thara go nna ka ntio ke gore na go ja o ka ka te de short one te ding qori ntoma go maka kungwa tsa ja re go ere tsa a pando te tsama go bere ga geo re nda ke go tati a be yo tsuwa geo ta ke go re re da ke ta ke go ntio te ya tlhana tsi ju tredi ke kana go kombe na ta ke kra a tsi te go ere tsa
2: Kanchiambaran vengo von Andara.

0: Tekuma ta kaya ka ha je oji aji te kiri je na kiri ma te ji. Nda kuri kwa ya ka shuwa kama shana kwa tako manja shu gubu shana ngon e gwa ki kiri na hinya. Ta kutu wamba kuri ma ngahe mo te o kamo kamo dengi o da kaya wana kamo ya kare kwe siye ta gwa wote kwe. Kamo te kwa ne kana kwa kama lena kwa onja ta hoko e wote ya. Kamo te ma ngahe nge kiri te. Ta ba ki enja kuwa ngoto e chay gwa wose ne huwoko. Ya kuma ta kaya ka ha nji te. Sonar Greek ak ay may geu ji German ka tena ji wama de ji te o kam gri ni ne kan feftah geu ji ka te ko de ji te ko na ji te o tiri ka ho jan te o shoto ji ak na ki te hen ji yo ki a de ku ji ko ma da ya ka te go ha khire go ve ka ko na te o dara ka ka ska ken ya ka tax ka fm ho ne ti shebe o wa da ro ni ka skin ni to te ko ma da ya ka te na te o kam kuri ho ji ko ma da te ko kam ji te o kam kuri geu ji ak te ko ma da ji a
1: Tanz der Barakwengo von Andara.
2: Bogate mi ye ye ngolo morate yewo yewo sinjole lewo ye ngolo mala ye yewo sinjole lewo ye ngolo mala ye mala ye tuyo mala ye
3: Yeah.
2: Got jungle.

Exka FM 107 xinxeke nekala ke mntasamsa fithe ncindo ke icamsa ke sondela man eske wile icamsa ke las ke re amicamsa fithe ncindo ke mntati wola ke yaqhuma ixhamo kwe xhamsa iqhuma ngxhumsa didi ke ngqa awuceqwa ke ushena qhuma ngxhumsa ke mntsa program xa zwana nje sada ke timbo xhamsa ke twi dear tagati chike wola xhamsa ke direte qinqi ngxhumsa iqhuma ngxhumsa saka wisikana ke Raymond kubu icamsa ke atithi ke wola xhamsa ke direte ke timbo mntsa didi ke qaqwa yemze qhadwi asakho ingxwa aqhuma ngxwa mntsa didi ati okay wola xa mntsa ke firiri mntsa xhasa mntsa ya tangi ceki kumunke ati oke wola khamsa kake fifiri msa samsa ya tonta msaki boriku ke kumunke daga wisi na game sati dimagi album khamwe khamsa ke sake kawisi na msa khamwe khamsa bro khamsa ke khamsa ke ke kawisi kala game sati khamwe hiteni akon hai kun khamwe khamwe khamwe awa ke sapa simsa tutu sing hai temri sare ke ke e wasi khamsa oga ukam pasi khamsa tro using hai awa khamku i ke kala game sati khamwe awa Se tu as un petit peu de temps. Kala cham ke chike mtsa pasim tsa zinga mtsa pasim tsa kham thula o kam tsa ki kang ma eres ta khaka chike he kang wa chi jala sang mi khwa chi jala sang ni mi khu khu tsa sara ki positive tsi a kon kham tsa ding tsa pasim tsa tswa ni si tsa mtsa tsi o mtsa tswa tsa kham tsa tsi ke ka usike wa ka tsa o ka tsho ng si ke tswa o ng ngam tsa tswa sini ke wishi kana kana tani wachike kang akham tsa deki qala cham qaka chi u qala cham qaka wola wishi si ei ye mtsa akwa tedi singa mtsa agqume ncewa tedi singa mtsa qonqo tedi singa mtsa khama awa tsi wishi kana ke mtsa singa ke mtsa mani tsho asinqeya chikita ale gawa ka e hoka jela sin ale gawa ka e ha jela ale gawa ka e kangwa tsi chumu khama kwe qala cham ke asinthi le duma ke agza wana ka angrede ke ni amane wa tsiki daga wa tsiki tsela kama ku daga wa tsiki kang pasim tseng ne dike kang kwa kham tsa dike kana tsum tsame gdi kana tsam tsame gdi kana tsam tsama tsato kana tsam wola ya asing ke ka wisinga na mane sing kom tsa sare kana tsum tsame gdi wa tsama e yang wa rigaro ya wana rigaro ya e yang ya sing ne tsi rigaro ya sang ne tsi rigaro first na tsi rigaro ya e a kham sing na tsi na wa first na ke ka te mo khama ka te mo jala khama khwe ka te mo chuma khwe tsa si tsi ke a gwe wona tsi ke a gwe ntlo to wa ya tsa ngeng ngeng ne si tsi kana a qa thota ngeng khama khwe tsi kana a qa thota a gqoli tsa tsi kana a qa thota qona ke ne tsi kana pa sa di ngwa tsi kana pa sa di ngwa khama tsana pa si a di qha o khama wana a qa ga ne ke tsi kana tsum khama khwe pa si tsa ke a gwe wona tsi ke a gwe ha ke ke sore mtsa ngi tsi a gwe wona cross to la ngi mtsa se ke tsi kana wa ke a sing khuma ka ka thota wa tsi ke tani ka ka tsa khama tsu wa thota a gwe tsi kana ke ka nga a gwe tsi kana ke ka to a gwe tsi kana pa si a wana apa si tsana avutsa apa si tsana ogisa a tsini ke kawisi kana ka hanga na tsamu si si kawa mtsa plan ya ya gya mtsa mtsa plan ya e ya mtsa a kham plan ya e mtsa tota a mtsa tsiki mtsa mani tsoha da kawisi kana akama mtsa mani tsoha da kawisi kana dzela tsasa kawa tsiki je ke tsike he agya o tsike kang awana tsike kang athisa tsasa ra ke kawa tsiwisi kana ke mtsa a je ka kawa kang ndeke kai akakanga tsiyo fa jwe tsike ke tsike he giami tsike mi kanga mama mane a wa tse ngede ke tsika ndo ke a jwe ka kana tsemu sisi ka wa tsetsi jela kha mo sa ke tsiwisi kana ka khamtsa ke mtsa pasi mtsa jwe tsimolili mo ka himtsa wana tse kanga tsimolili mo ka e ya giam tsa mtsa kanga tsimolili mo ka e kang tsa a qotwa ke mtsa jwe tsika ndo ha ga molili mo ka himtsa tsa sa ra ke ka wa tsika e ka ha mtsa thota unna o tsikana ka mtsa thui da agulitsa wan tsa joi tsima ka kai ga mtsa mtsa tswa nge ke ni maka tsuna tsikana ka eres ta ka tsa qenisa o maka tsuna tsa nka tu ka nya a wan ka wa tsiana ka hang tsa pasum tsa sing hai ka ke mtsa mana wa ka nge ke mtsa qanga ina ha tsike he ga mtsa in tsa qanga tsika e he ka hang wa tsi tsala sing tsika e ka hang a mtsa asing hi
wan ke mtsa kona joy ka hikona qhama ka hikona guka ka watske hika hang mtsa awana chichigisi omtsa mtsa chochwa chijala gishin wan ka wa chikando ka hanga tham sa deki mtsa mane chalo sa chigi mtsa mane hristan kwa chigi mtsa mane singa kwa chigi mtsa mane athama chigi tsa plan yusi sia e plan yusi sia tong plan yusi sia ngwa asing ne u deki kaiga khwangkwa kaiga ki bhane kwa chike kai khanga kwa ka khutam koi da mimoni wa ngo o msinga ki ni chike khama khama koi msinga ki chike jala khama koi ka usena ka asing khama ngwa ka usena ka gul khama ngwa ka usena ka khama ngwa de gini apa sa ma kare ka usisi ki asing he ka tong ma usisi asing he ka tot jala om cha sare ki cha pas cha khanga ngwa chike cha sare ki chike ai ha since mom says I get to ask Zalaka and come to get a camel to oh, guys, keep on me. I get na Macalo has a camel to a cut of time. I come up with Chigay. He Agisinga Agisinga stole a clam. Kawatukulagi wana, Kawatukulagi, Kamakala Saputu. In a Hachigi Agisinga at hot time, let's go on one. At the actual kind of eating him. The Kapasiga gave me one at Kawan, at Kawan, at Kawan, at Kawan, at Kawan, at Kawan, at Kawan, ka atuka. Kaya kam at ta ai nka tsiana da kang ta ne au te tsiana da ne kang ani si ka te ka tsiana ni si ka te ka at ta nge ke tsika ima tsika ma khama du ta nga ta wana tsim tsika ma khama du ta nga ta wana tsiki ka wisi ga no a ka na ke ni a tsika at ta nka khama ga tsika at ta khama khwe an ko ta wana wan a ge sin tsuma tsiana da tsia sin tsuma ko ka a kama da ke ka tsiana sin te tsinga kana kang a guli tsaka nka a guli tsaka a wana kang ga ke ni ka wa tsiki hin tsuma a kuisena kam tsa sa de ki ka kam tsa de ki mana chige a sing ko a ama ki ka tsi jela sing chige he a ful ka ki ka jela a he a sing ki ka jela chi ka ka ya a sing ki ka jela ta li sing ama ka ki ni chige he a sing ko chige a go ko ka ka wa chige ka hu wa chige he jela a wan ka tsuma a chi a sing tsuma ram tsa ko a kam tsa de ki mtsa pa sim tsa sing he o mtsa kam chige he he wa tsi jela sing positive kakwa negative te kapasi kwa positive tsi bisi kana kang apa sa sing hei ke ki amoni kwa wana tsi ki a jala tsi ki a sing ke ki ka kama a ke jala wan atung yina ha tsi ki gya a apa sa ma kare hei ka ngwa tsi ki wati jala sing tsi ki hei kang suma a tsi ki kang pasi apa si ako na oka hingga jala apa si ako na ngwa ka hingga jala a kana kam sa sara ki kawa msa pasi msa singi positive tsi msa kang kwa negative wan negative kang nagi aduta danda o kang na di le tene a jinko a tswa sengkuli tema kang khama ko e atwa atwa o ka lisi a khama tsheno te kana kam tsa sadaki tsa pasim tsa ga ka e kang tsa tuno ke e kang pasim tsa go minna ha vrtsan ke ke kuli tema ka jela of kuli tema mtsa ngo ra sing ha ka wisi kana ta mtsa titi ana ka kha tsa kham tsa di dri prom tsa ke yel moni tela mtsa sa so vite ngena ke titi ma ko tsa kwa ha kham tsa ke mtsa sa wa mphe matla ke mtsa ke nele the master beat a qhamtsa ke qala inkomo nqhamtsa tsa di ya mtsa qoke qala qhamtsa di freda ga ya 20 na me do di sense sense na ka usi na ngo te ke mtsa qhamtsa nga e he mtsa tena ya qhamwa tsa sengi mtsa qoke mtsa ke ngawa a wa mtsa joy ina khatsi ke mtsa sengi ga jela mtsa ina khatsi ke gam tsa he ka ngo tsi jela sing han ka wa mtsa joy ka he mtsa qhang nga ka tsa sengi ke tsi ke he a gun na wa qhang nga gun na wa qhang tsi ke a to to joy ka mo qhang a tsogwa ke qhaqhatsa ka nge ke a tsika nda wona nqa mtsowa tsike ya khama tsowa tsike ya jala tsowa tsike ya mmomi ke a kona ni sicace ka fa kona a nqa kona qhaqhatsa ka mtsa singi tsika na ka ntsowa a gome a go tsowa ka a u a o ka tsowa ka a jala ke kwa ke se bona a nqa da ke ama a tsede ke a nguli dawa tsika a nqa da ke ama a tsede ke a tswa thusa tsika da ka wisika na ka hanga nda ke mtsa gya tsike ka ho tsa ke qhanqe e ke himsa bisle di tsamtsa tsike ke tsike himsa tuma ke ra ho tsa ke qhanqe ka ke himsa tu o to wa tsike ai ke himsa sing ya ho tsa sing ke ke himsa mane wa ta ga tsike ka ho tsa sing ke tsike ma himsa mane wa ta ga jala wa tsike ya ka ho sa ke ne ke tso tso mo ke tso jala mi a tso wa tane a li ka tsika na ke ka ga qhanqe a tso li ka tsika na ke ke a u qhanqe ke tsene ho a qhanqe le ka tso tso ma tsa sa ke tsulo a tsike a ga ona sing le ka tso tso ma a tso wa a duika au tsa tsana a tswa duika a tsa tsa tsana tswa duika tu tsika na wa na we hinga tsika na ta ka tswa ka tsika e ke jela a tswa ka tsika e ya ke singi ke ka tsi jela singi a ta mtsa sa ke ka wisa na kang a ka hamtsa ka wisa na kang khamtsa ri mtsa pasi mtsa jela ka wisa na kang ke mtsa mane tsowa tsana ta ka tomtsa qala tsam
asin si daga kuma duma ga aga wannan cikana asin ga daga kuma da tiya wan ciki age sin koga ci tsonu tu sin koga ciki age sin koga a tu sin koga kawa ciki ka mana ya dula dule kana kan kala ga tsasin daga ina ha ciki him tsa wana dum asin si daga tsonu ci tsonu ci yanu ga jala ya da marke asin ga ga tsopasi daga eh aga ya o aga jala da ma asin ga daga tsopasi wan kawa kayam tsa daga kawa mana ya dule dule ciki asin koci da ne ga da ne ga dule ga dule ciki ya amma koga ya amma tiya ciki na over kam tiya ciki na da asin dole asin dole asin tiya ka hawe da kana ka hanga cinji ciki shi kana kanga dole ka ka nawi ciki shi kana da ka tsot ka tsot ko ciki ya amma koga to ko ciki asin koga dan ki kala ka amma da plan ya to oh da ma ci kanu ciki da kana ne ki ciki ta kang masin ne ka koga jala ciki da kang amma da ka ciki an jala wa ka imsa tinin ko ya ki ta imsa por ka tsong ki kala tsong a ga jwe ciki ya gya duma ngui tsasa tsana na kangwa tsawa tsauka e wa duma kona u a wa na ka ka ka ka jala singa e tsauka ngon da ke duma kona u a wa na tsike kuma a wa na tsike ka khisia jala a tsauka na kang kona khamsa tsauka na kona qomsa da ke tsauka e ka wa tsawa a wa a wa na tsi jala ge sing van tsi tsawa o tsi kwa ya ge kwa no kwa ge qanqwa tsike a ge ya ke tsa o tsike ya ke kwa a achili ki gutsikana wa achili kona ki amagara akto ki nitsikana mitsuwa wa akto ki nitsikana kito chumda mokto ku chana kito jela tamto ku utsikana kito te da mokto pangan nwa tsikana ta agi joe te ki nitsikana ka hama guda pangan nwa agi joe te chana ka hama kwa mwa chana ka mwa lungsa nwa kana kan kamsa sina ki kawa chige asin kwa chi kawa katia katia chige agu kwa chi katia tia chafita mpe ma tla kimsa saki nili the beat of master kamsa rige kuma mungi

akusingsikana tanqoda ngcunaka aqamatsikana tanqoda aw to tsisikana van kana cimu sisiki asa problema he ya co awa tama tsiqhanqwe o tsiqhanqwe ke ngcikana o tsiqhanqwe ke khangu tsite ke asa ka he anqanqanka ofani sika ka kaqonqa ake mukuku na qamaka ke kaqo tsiki asa aqwe ka qwathi ya ta ngcunkona singa ofata ngcunkona saka aqwa qama ka ke ni tsika ang ka tsintsing tsika ang kapasi makona guka wan akonko na maklik ama chike hitwa chi wan ak awat atis ada gini problema e ma ik atwa sa a gani ko e chika ki kam ko problema mi twa sa gani ko ki bakhania chi wis kana kang hang ta ki kawati jala sing ki ato to kam sin si ya ki amane ko wa chi wis kana ta ka jala a wan kana kamu si si a guli chachi kana ta ama kre ha guli chachi kana ta to ka a planning sing ato khika ngo tsuma ko ka wa tsike hi asa ko ka ko yo tsike ya ko ko ka ko yi qala tsenge tsi bisika na ga sing tsi bisika na sa a tu sa tsana ke ka ka tsinja tu sa tsana ke ka odwa ta tsi bisika na kang pasa sing he ke ke kana tsamu si si o titi mana tsike asing ko ka tsi ya qama ko ka ka bisika na ka qenda ke qala tsam ke ma tsi ma ka ma pasima o qala tsam ke ma tsi ma pasika ma panga apa san he ke ke atiti andwa ama kere hakatsikana au jela katsikana a planu sisi wa qala ke ma o tsi qala ke ma ngwa tsi da mar tsi kana eta na vindika wa tu tsuna ka ke ke problema tsi ya ke sa ke ke ke ya ku o problema tsi ya ke singe ke ke kama ku a tu tsuna tsi ka ang da tsi ka ang tani wa tsi ke tani ngwa tsi ngwa ka tu ka u jili a tsanu ka ka o ka o tsa a planu sing wan ka u sika na tsi ke a sing ko ka ka tu ke wa tsi ke pasi ka ang au ngwa o ko tsuna da ma a tu tsuna ka da tsa tu sa tsuna ka man ka u jili a planu sing ka u jili a tsi sisi ke a ke tsuna o jeli tsisi ka a guli ka o tsawa ka wisisi ka ya ke ama ke ka tsijela sing o jeli tsige a ke sing ka ke ka ka pasi ka hapang kala kang tsa pasi tsa kona sing ya ka ke ke ina kha tsige ya sing ka tsodzela a ya nne ka tsodzela tsonno tsika na bana a ge a plani sing a e hi pasi a tsung o tsa tsi ke tsi da mar tsia vindi ka wa tsige ge a tswa ya tswa kang go nna wa tsi tsonno a tswa sing ri ke tsi tsonwe e o wa tswa sang ke ke ne tsi tswa e wa tswa sing ke ne tsi tswa e tsi ke ya ke kan ko mi o tsi ya ke panga ko e o tsi ya ke ga ne ko tsi ga ga ke u se na ka ga tsi ne ke qala tsam ke mtsa pa sim tsa to tu sing mtsa mana wa tsi ke ta o to tsi ke mtsa mana wa tsi ke ta sing he ya ka ke ko e ka tswa jala wan ke a ka nna ke tsi kana ka wa tsi ke hi tswa tsa ke ri garo tsa sa ne ke kana ng de ke a ge ya ko e tswa positive ta ge ya ko ne negative wan a ge ya tsi ka no wa he apasi aku tung aku giat ke pas aku kulak kat aku giat ke pasi kang aku disa ta tu fratikan wa kang avindika kang akeng a kang tua una a kang kum kan em sa singim sa titi makan kwa ya kang kum ka dre kam sa gifu vendi arta kamani teki chimbo dam sa singim sa tua a gum gawa la kam sa gifiri rim sa sam sa firi rim me teki tewa kontele teki kwedam ki kalak kam sa kam sa gifiri dah di tun tun asti mahiman teki kalam sa kamu tewa nga ikam pasim sa gumi ngawa wa positif tswa ke wa negative kana kam sa tswa ga o kana kam sa tswa kham kana kam sa ku kham sa nka sang ka ji kham ka ji unga wa ka ji pangan wa ka ji am sa fitawa mesbu sa vi ke kam sa ki wona filio.

0: kwe tun kwen kwana wote tinive nde tinga siki wotu Africa kwena kan on aji te ngu tole na ive tangu kan unhe tama wote ikoro iye hindi no nakan tute te ayo tak mga te saati ngu shobo te kam kuhe am mwen kise na kuha ha am es abia
1: siye
0: kede kaya kaya ngate kaya kuhu mo shobo sa kuhu am
1: ex

0: Exka FM 107 inxekene ngala ke mse sami safita ncina ke capsule small iqhamtsa ke imithandazo wamsafita ncina mse sake 30 maka ngoma xa ngoma xa mse ke 3 qhamtsa ke 4 tak ke chimboy yemza 30 maka mse ngi ngqawa afiriri mse sami safiriri ngoma xa xa ngoma ke quma ngi mse 30 ke ngoma xa ngoma ke xa ngoma xa mse ke firi mse sami safita ncina ke qala ke ikwisina ke mse 30 maka uqeqwa kabza kwa te cham se gitara yemse kwa ke ka ke kuman ngira ka usana cham se ke cha program ka chang se sa ko gan he gang se sa re tv si gan he ka kunan ta ang ajiwa si gan ke gan ngoma kalu ke le kwa kalu ke le chi ke cham khon kwa kalu ke le chi ngol khon kwa a tu sa chinji a tu sa ngawi ka usana a tu sa o jala tv si gan na ngai ke ke amane oa ta tv si gan na o jala daga qhamsa dagi tiimsa tutu asinga he kokonomsa tutu afirstan qhamsa singi ka qhang tiimsa pasimsa jai tiimsa wana qhamsa jai ka qhina ki msa wana ka qhisi tiimsa qhang ku ti kang msa singa ko ti kana kang msa apanga qhama ka o tsana msa sara ki tsana kang wa qhamsa qhau ka ewa ke tiu sisi ka dui hi tsagi a qhadong obviously think we dui tsagi a qhadong ina ka tsia dui ha gi a qhadong tsigi ha ki plan ko ka he tsoge wana qoka he khatsa wana qoka ka watsike qhanqeng khama khu ta qala ka emse pasimse tutu sing hitsi ke himtsa eresta ka qamse tutu sing hitsi himtsa atu qa mse tsiga agule qamse tsiga tsa sintsika na mamtsa mani tshoka ta ka wisiga na qala ke mtsa sintsika na ta asinto ka wisina mtsa sintsika na ta sin tsike mamtsa mani tshoka jela watsike ke tsimboi a qhi planishinga eke akwa khamtsi o akwa gutsi ta matsike a ke qama qoki ka khoqo ke tswa khoqo la pa satan ni tsinji tsikana ngwa tu ka nwi ngwa tu tsige sin ngwa tu tsinwi ke kwa ya kwa sa ngwa tu tsinwi ka e kwa ya nga ngwa tu tsige he kwa ya to ngwa tu tsige kwa tsuma ngwa tu tsige ya jala a tamsa singa ke mtsa kinga ko e he mtsa gya ngwa khabari ke tsiga e gya mtsa mpanga tsiga e mtsa panga tsa sa tagi ka gamsa tsiqo tsa qhona ko hem tsa giya uzela tsike he giyamtsa banga tsike imtsa thuisa tsiqo kana tsa sa tagi qhonko kana tsika tup nkonqa imtsa wa ke imtsa a iresta ka tsa tsike imtsa no da imtsa iresta ka tsa tsike imtsa tumtsa iresta ka tsa tsike he imtsa guli tsa tsa singhete ke kausi kana tsa mania a wa tsimbona ta tsiusi a khama tsa tsa mania wa ke imtsa sa tagi ka wa tsa sing ke ke titia e ka imam samane agwata wala e mam tsana panga ka ita wala e mam tsimam tsa khama khalema wala e mam tsim tsa gulitsa nna ko ya gya panga guzela tsike he gya a mpanga tsike a thusa mana ndo ya a khamna mana a singhaya nga wa tsika la ta ya tsi a furstan ko tsike he a gu ko tsi a singta ke ka usika na a khana na ke tsala tsam ka e a toto e resta khana wa tsike ka a panga mam tsa da ke ko e kya tsa ga tsike e wa tsi positive tsika tsotsi mtsa sing tiki negative a gua ta a tsijeni ga qolinu a gwa mitsenyo qolinu na mtsa pasi mtsa ga ka wisi sike e wa ga zansan ka wisi sike e kang jala tsisi na kang wa sito ka wisi na kang kuma mtsa kala tsam ka e kang mtsa kham no ga kala tsam ke mtsa guri tsam no mtsa sing hai tiki ni ka wisi si ku ki panga ko ka wisi ku ki ngko tam ti mone wa tsimbo e ngoto ka wisi na wan kang ndeke nna kwa e ya gya uzela tsike gya mpanga tsike athusa uzela tsima ka egya amake kang a khabare ki amake kang apanga nwa amake kang a gulinwa ama ki kang wa khwasa a hising amani kwa amani kwa to amani kwa jala wa wan ka tsisi ke he a tsong hei ka malili ma ki ang hei kana kang a khwasa kana kang uzela tsike tsena kana kang to tsike tsi ka e anodaka namsa fiteng nna mtsa sawa donald atsamsa ke ngim tholilo namsa fiteng nna mtsa sa ke kuma ngim tsa titi ka kum kamwe tsa atsamsa ke dri ikamsa ke nehen fierta ke chimwe ke donald atsamsa ke ngim tholile
1: hi this is mandisa so I can't take your call but please leave a message after the tone.

0: fir ire tsamogwa ga xka fm ke bambara ga go qeqete ne o ka ga di marats berego bori shore materam ke shikanqo wa mate police minister ma firoz katsali anga te chinu ise tsantia mburunga ji go ncinge di drinkwe ji ke khurusha na ti tamahano go mburunga di hi anangi ko south africa ke go dosen vesaisi ecewe ke ditam Ceci unga ku jimburunga hi ko di anu esi ka ham a karata ki shuri ka ita sinu akan faifta ka di kwe a ke hen esi ka januari ku nyam si ka april ki si asit afrika ki tsungwi hitam a chali anga ati sinu isi an tsu di kurusen a unko di akau teng veskap uskap nu kozul natal ki ti hitam hanu 80% de a un si ki tsungku iko ji ngo afo mukunda ji ki te kutam. Rais Mzansi a karahwata sino politike di go amua tlokwe a lukona mnguni go gana di burgemeester kwesiete go Johannesburg metro sikim. Mnguni ke tsam sika nwa matati o direkteur a na muteto di o asesa kan ko na group Rivonia circle siki na ama kasen aninja tsante ko na sesa go e kuka go rumende na o tsoboka kasen di jam. Parte mguni ma kwa kweta satar da khat ee shika shee ko a kago bori klara kwen shee khan kai kwa ki Johannesburg kim. Rais Mzan shee faif ka parte shee gwe khan di kwe te ma di a shurika te a dia a Patriotic Alliance Action SA ni ifye pieta khanao kwen a shee ko shurika rahwahim. Buruma ampla si kit an kaw malyun ran ka si dwelam si ngom onga o swart dragan skin dwerdwe si kit ngwe nyam o ki wose na ti ma kam ay kwehe no yalfo tun buronga kwe na ta ko ka hofo ki te etam. Yohan no Chantel skate ta ngo k etam si ka polisan ki kaas na ta ni yalfo tun ngo ngye tiveke ki khose na tin se aka te aritam. Kuyama kwe falken aun a katleko mokhale nga disin akana ni 13 mburunga kwena gaki omba pira ngungi kita wakikara kwa ya kwaiti no ana euka itaka ngo ngungushi utanga kamutetu jia ina oro kwaitama faifu dikwe a Mexico kwa kwe tam a Mozambiki ka no tuiha a Zimbabwe kama mkhale nga atasin kaya chungita 12 unim ka ngo an kwena si te kofu kiki a kagwe kana kwansi na kuchagi tiyete kumwa kaiti tam borishi u khiriwem 15 Italia kwen kwe di toman ama kon kuwa di na kha ngi a skepa jika tao ho a gaza kasi kaza ta go roman jakuwa ko siya kwa dam. Ngin kwe na Israel ki kakwe ko cho kwe di anang nviye ki nyam o ki Israel si amina ho ko kia wati ka go ngi fier taka skepa ji ngo te ko awa dunga kuwa di ka ngo si tao ho di kaza ma. Ngin kwe na nga di sino khana kweu sa ngi iti Israel jere jiki khan ho iti kam si kama. Grupo South Africa kwe tom ama kwe na te ti khan kun shiki nungana u kwama eka u artambo fray ka pare ki ya gota kwa ngakwe itam. Fir iri bori si u kheri u khaya ahe khabana ka tu bori ete keke se ngu tame faif iri ek ama kuyom.
1: Fir iri nondi kwa ndri mende nga SKF imtam ku giri kam kum posa kam kum mea fir iri minga deflis nungu mkita tangin Polisi minister ang firau Cecilia ang gitugi taksing tuwi ang gitugi dari ang gitong gatuan ngay tamsang u langkod ang tamang sit Afrika ke chow kamang kwe kang tuwi ang gitugi ay kong ngayada ka ngaya ke ka ang he ak en faif takha tayo ki kanak kam ki January tur ke April ke sit Afrika skim ati tuwa Cecilia ke kong tang ngay kawati ka ngay khaw ting kuna kan kondisun ha ki veskapu kuna ki uskapu ke kwasun na tali ta 80% ke kli ay yelan ngun ke provinsi fira ang gatuna skotun ati tuwa Rais Mzansi gitu kita hana tengen ke kunka nga lukunu mguni ga ki tutkwa yonas berhi metro kuna mguni ya nghe a kya itfuri nde kumu direktira nghe ka hufu gani ka nghe kui nghe grupi nga rifonia chitle gani wi ka usika ng lungsa gani kuna gitu hi ya nghe kamsang ti usika ng take parte ya nga mguni wi satar daig gitu kita kletlaya wiki tutkwa yonas berhi kuna tau jangu kletlaya kwa ng Rais Mzansi ka 5 day kama he jamu ngada dia a patrolis lnc action sr ifp used to gya kama Makuan kumpla si ya multi million rand ke dwelem si kungum ke suat rakhir ke norve si kunas put si gua ting amagandi ya kau sika ng ya ke acau ke cikwa yal fui usikle kofgan ng Johan ke sentel skutan sa si usisa ng hea uge ta sang ke polisa ke sang ke sung hege sang dot kawa cikwa yal fui tining ke gias in kul ng vega si kung hui ke gamdula dule ke ngutin cikwa polisa ang falka ka sle homo khala kinta kinta ke cikwa ki fiar de artini ng ungwang hees ke ngahin ya baitalan kawin kula passport yang kagi ki tong vita vita sa gwi ya kawin ngay wa yang hea passport yu hakula if I fa Mexico tu kwa cha ke a Mozambique du a Zimbabwe mo khale king king kola sik en a 12 ke uni du da chong wi go tsak kam sen u mali go troshi ne drong ne kwa mm ngi fa si tu kwa 15 in he Italia ke bane ka ang du chok mo he ke bar ko ko bane ka ang bi kam sen go rati i nga Gaza wi ke Roma wi ke bane ka and Israel du chok gi tim ko jit kwa ke ve ke sa i nga Israel tropa sin gi mo he amagandia he krisis tu dasang bar ku tu sang ka fiar tas koi ke kwanti wei ka ne ka ni krisis tu gi tan ke Israel dro mo skum ma kama ka yi khurpya sit Africa wi gen khale ngne ko ngte du me ko ma ngne ta ma or tombo ka dila ku na das gi chang ko ko ngmi na fiar gi fa ko la kama fa fi sam ko ngne SKFM.

ska FM 107 nxenxeke negala ke mtse samsafite nxendo ke mtsathe ti maclimbs ade ke fire xamse ke 50 yard ka monita ke chimbwe ke mtse sake mtsafite nxenxe mtse sake nquma nxenxe ke gang ya tandaza ke Mr Music ke xamse ke tsola xamse ade ke fire akam kam ke five mtse sake fire mtse samsa nxenxe monita ngeke qala xam uma eke nquma nxenxe mtsathe ti maka nqa xam ko xa ga wisi na ga hamsa gemsa sing gemsa kuma ngi program ga wisi gemsa kala gin kuma ke kanwa a ga hamsa de ke chigi ka hun nsa thoyo o ka a tangi sung ga sung mchi ma ga dung ka hamsa mchi ma ga dung kon hamsa mchi ma ga dung ga hamsa ang ko ye a ga hamsa gemsa tang kwa chi thoya e he a tu o chigi he a tu a thwa o chigi ka a iresta ka cha kaya gulu cha o atu chi chwa nga ya anoda ka kene ma tu chi chwa yo ma tu kwa chi chwa ka ngeng de ke bisli tala ge ya ang wan o kwe ke ya kama ang ge chi ga e a kha nga ya e a kha nda ke qala cham ke chi ge kang a kham sing qala cham chi ge a ngwa ma ham chi qala cham ge chi ge a kham sing ma ham chi wan ka ngeng de ke amani kho ha ka wisi si kana ta ka ajala amani kho ha ka wisi kana ta ka tua a chi ge mtsa sa a kha nda ke tsithwaya e a tu ungana qwa a qinqa a tsithwaya tu kwa qwa ka bahane a ka u sigana ka mtsa sadake ka wa tsike ka mtsa tu tu a khamsin ka gawa tsiga be sleti ki qala ke mo tu o so draka e a kham o a gulu nwa ka o a sing henna ka ki mana jala sing so draka a tu to gu tsika so draka tu to khamsa so draka tu to nwa ko i e a wa sing he ke ki mchima kang toa kala cham ke ga plan mchima kang toa kala cham ke chiwisi si ke ga awasing hai te ke tike pasi awasing ko pasi aw kham ko pasi aw gulu ka kama mchinga ma kala ka ku nga mchima tau da ka ku nga mchima tau da ka ku kham mchima tau da ka ku toa awasing hai ka da atani cho ngai ka ke mchima tau da ka ku nga wan a kawa nga ko na wa khani ti chikan do da ma atani cho ngai ka fa kawa ni si te ke ni mchima ke o da ka ku nga ka wisi gana kang wa awasin ha kuno ka wisi gana kang awalung sa kama tawa firstan ke ka e he ka kwa kwa o ka e ka mpasi moko kukwa ka ka e ka mpasi moko kham kwa ka mchia chia da awa nisi ka cha ke mchima o taka kuna nga mchima o taka kwa ke mchao cha da ka wisi gana kang msapasi msa tutu au si sing o msa tutu nisi ka msa e ka ke mchamani chao ha da ka tuwa msa mchamani chao ha da ka zala msa van kala kwa msa nisi chi da ke msa kwa nga wa tuma ngui msa sing da ke msa tuisa ka wa tsakeng tsamtsa tsedigem tsetsa khama tsamtsa tsetsa khama tsamtsa tsedigem tsetsa a thwisa tsana ke kawa tama nngwe ya tsigem tsa o mana nngwe tsigem tsa ta long samtsa ra qong khama tsedigi tsige ka mpasi mtsa o simqwa ka o tsige pasi mtsa ho re mtsa go qwa ka ma wa mtsi tsamone sa tsigai tsamone go tsigai wa tsigem tsa simqwa ka o tsigem tsa sa nqhe qwa ka khama tsedigi tsitswa mtsa tu mtsa tu nna qwa tsitswa mtsa pasi mtsa tsamtsa tse u gole ka tsitswa ka wa ka obviously te ge mtsa bisle ti habisle ti tsatsa ya ke ne tsika ma sendeka kho ka tsotsela ta ma pasi ma tsinji ma nira ma pasi ma tsinji ka wisi ka ma pasi ma au dola tsika ma pasi ma an kana kwa o kwi ma pasi ma ngana kwa tsike sa sa au tsisa sing ya sing hemi sorry mtsa ka wa tsike kan awa khamsa ngona ya ke ne tsike pasi ka ma ma ka to to sing ya mi plani mana kwa mtsima ka ma kham mtsima ma no da kham mtsima ma to wa kham sing ai wan ai re sa ka tsaga ni ni ka kham sa sara bisle da kham sang da ke ka a tu hung chi ko nang o wan o chi ko nang o sing au sa o chi ya tong ka fur san ko ka ga zala ka tsuma a ka kama ang da ke a kala ka ma ka wa ire sa ka tsang kala ka ma o do le chi ka kala ka ma tso no chi ngeng ka na ma ka ko chi do le wan ka wis ka na kang a kham sa da ke wis ire sa ka a tswa wis ire sa ka no chi ha go le ka ngsen ka ke mchima ka e tala apanga mchima tala ka ang atang mchima tala ka ang an plan wish sana ka atama ang plan wish si achi dia awasin ka kona te game tsako ko yum tsako guli ka kai ngsen ka ke mchima jala tam mchima tsaw asin ti da gang ndu tawra gumo nga gang ka daga kama gumo nga ga fursan ka daga jala a ta mchima o daga wa jala kona nka e ke chi dia o mana e ke chi dia o chi ke o e ke chi dia ka tsike ka ke tsinji kwa ka o tsike ka ke nna wi kwa ka a ka wa sing ya kona te ke ka pasi ka tisa ka te o ka pasi ka fara ka te o ka pasi ka ganga te ka pasi ka sing ga ka te
tetsike awu kasi ngqeka ciya wa awa lungisa dengqing teki tsike hema ke pala pala ca utsike makhe gulica ke matu upanga umatu uo qala masini qala ngqaka angkakinzela qala kang masini ka khawa tsike he kang tu awa singqeke dengqing o tsiqhonqi wa uta ka afristan tsivisi kana tsiqhonqi uta awa qama tsika na tsiqhonqi wa o takawa singqeke kana teki tsike ka khonqo o tsike ka kinqonqo o tsike ka bukhani qwa tsikana tsaka mse sendeki a ngoli tawo tsi sekini o tsike a makata tsotu tsikana manqa tsikana miqonqo tsikana gandi te itisa ta minqa tsikana ka wish kwish kana o ka wish kana tani ka tani ka ngam sa teki ka tani ka ngagwa ki a tsijala sengka ki tsidza tsho tsho ka ki tsidza a tani ka wish kana tani ka ng a qawa tsish kana tani ka ng a qwa tsa ki tsish kana tani ka ng a u jili a go ke tsike ka pasi a go no tsike pasi a go tsanka ngike ke amane a wa ta ka wish kana ka mtsa sene ke ka tsam tsirim tsa pasi tsa wa iresta ha ke tsige sing ka him tsa sing om tsa sai ka ka khoka jela tsa ka khoka tsumka ka tom tsa mtsa to to kham tsika na mtsa to to buli tsa tsika na wis iresta ka tsatsi ke he mtsa ngwa to ngama ka ke ni ko e ka wa tsawenna wa ko mtsa wa sangwa ka ko mtsa wa furistana ka ka ka ko tam ka ka ko ngwe uyisena ka mtsa asamtsa xa kwana ke mtsa xa nginto ke tsitwa e ya tsela xa a ke tsike a ngwato wa amone tsiga mon amone tsiga bisleti tsike a tu te tsala tsa mtsa kwa kha go tlaka ya go nna ke tsala ke mtsa sente ke tsichisi ka e ha tsi tsichisi ke a qo qo tso tso tsichisi ke ya tsia tso tso a tlamtsa le ka tsitsa qoi singqum ka tsitsa qoi singqum tsa toto sa tsitsa qoi singqum uyisena ka mpa simtsa sing ya ke mtsa mane oa da ka ka jala tsamane wa daga tom tsam tsamane wa daga khamam tsa mtsa planu si sala wa tsike mtsa ku qo ku tsike mtsa sing qoka u tsike he mtsa sing nya qoka wa ka e pasika mtsa ama ngike ke mtsa kono ka mtsa sing da ke ngike ke mtsa tsoa sing ngike ke mtsa xebe sile ti tsala tsama e khawa tsige o ncam khawa tsige ke kama wa ngi qe ngi ngi kama wa khau qa ngongo khau fasi o khotse ya tsitse nna tsinwe ya tsitse o tsinwe go to tsinwe jala ta ta ne dui ta o ni si tsa tsa ka dui do ti sa tsa tsa ka tege mtsima ka e o fa tsima ke tsitse ne tsima ke go ne sa tsimbwae a tla ka kha o tswa nge ke ke ka mane go ke bana o ka mane go ke nna da tsikona nna ka mane go ke tsawa da tsikona nna ke tsitse a a o ni si tsa a ni si tsa tsa ka mtsa seng tsike ka tsitse a ke skili ke a thota nka ke mtsingama ka kona nga ho atsiya tsigau se tsike biela ke sisumuku atsiga akantsa tsedeke ni kulimo tsitsweke ona minoma kulimo tsitswe e ke singami kulimo tsitswe ke sa tamang haitsi kulimo tsitswe sa tamang haitsi ke akane si tsatsa ka da tsika ne si tsatswa tsika ka ka tsia a da tsika tsia ko a ala tringa ka ho singa ka o a si tsona ka kona ke ni tsika e juke wana qwa a kwe kwe tam ko tsike juke wana qwa a kwe nkwe tsike juke wana qwa a kuge ka ko ya ka ke kwa tsike juke singqwa he nga dui tawa ni si tsatsa ka deke o kama qwa kya gandi ya kama qwa tsi qwa m he nga kona ka nga singa ka u singa kona ka nga wa sa nga ka u singa deke kama qwa tsika nge ma ke probier o tsang ke ma ke tisa o tsang mo bisle o tsang ke ma ke sing ma qwa ka nga si dui ta abela mi ta atis atom ke ka u dui ta abela mi ta atom ke ka a tso ngike mtsima ke o da tsi qwa o tsum qhi qwa mi qhi qwa davan tsikala ta awa ithwena tsamana tsala ra awa singa ya tsamana he khawa ama ka ke tsike ka ke khonqo tsike ke jela qo tsike ka ke tsumqwa dam tsala nziwa ama tsim tsang ho dum tsala nziwa ama ke iresta ka tsike mtsa tu irha tsike mtsa iresta ka o ke mtsa go lutsa ke tsam singa i ke u sena ka ngwa tsike ka mtsa pa simtsa thoyo o ga o mtsa tho go lutsa nka ta ngwe jiwa qhamka jiwa iresta ka tsaka njiwa ama ka ke ne tsike e ma senda man ngoli tawa ka tsike ma magoli ka ta ngoli tawa ta mi mone wa nka o sin ngi tsike mone wa ho sa ngi tsike mone wa nka tsike to mi o tsike jela mi kala tsa mi mtsatswa tshisa tsita mar ngoma mtsatswa tsisa mtsatswa ngi tsima ke o ta ka kona ke tlo man ka he mtsatswa to ngi ngoma ngi mtsatswa to ne sika ya fursan ka ka ke wa tsike he mtsake bisle di tsam tsai ke ke mtsatu go sin ngi ka o mtsatu go panga o mtsake bisle di ta ke tsike kang matu u kang mau banga tsamsa wati te tsamsa ya ke sitse tsa ke ka a tsonqe ke ke mtsinga ma sa tsa tsa ke ka o tsima o te kala sitafara ke tsika
Sama singa nampak sah. Wah, badly. Acam badly. Adams. Sogalami.

Kama se shiri kama ho xka fm ki bambara ha ho kekete na ti marats bere ho bore shor matera nwa ma te minister m polisa jao a ferots katsalia ma te sinungo ngwarata i a nboronga ashuri ka tin khwena we an khom kara polisa na guya qotam katsalia nga ta sinumboronga ashuri ka qon khwena tseu di jao a hi qwe kwana ka a nboronga di hi a na tshurina stadium di sharing ongo a shurika tlo kema go ham a ka da te ta tsam ji ka ngwe ku ji fo ka kwartal si ni mboronga ji hi sena ti ji ko he go tia activist en kwedi khoma a ma kon amnesty international kon che go rumende na ongo tsai ku ji a hi o itumbere wa pretoria ku ke tsai ku tswara tam ka tsali ya nga ta sino go ni mboronga ji a go e wa qon khwena u ngoxewe iamu ikoxhomgaitam Gauteng Mukundasi utsho ko departemente he ngoxhecamita a ambulance khwen a gana o basisi Everton khwe ngoro Johannesburg ke tinki tsantseunisa a go ja go tak iatam departemente nxa sinicamte ga khwe a kwamaika ngo astasi kisikana data no tswiga ja khwe a ngo tuwa ja kunwa ta ngo ho te ka tsamita tsamshika no age ngo jao kai to go a no a radus kai go tsai go na cellphone a na ambulance di chape a chance na tam ga go kwe ambulance a o kwe di a te ka ya ita tama ha no a we ro go ara go kya ha go ambulance ji o a shi go ngo alarm ka e kai to ki ngo shi go a he e ka yo amburga kwe a ara go kya go ha tam Department de sidiku ya makwe a Steve Mabona nga desin polisa na sesa at amburonga e tamangutse si kahambe hoita kwe atam. Dawa Amanda kwe traffic in au kwe na a ka te utukuru kwen a ina an tsew nisha tsew ni kyare ka kung kwen a na dao ji u chaka ya hen ni tam si shao a kana kwa dekam. An tia di kwe a unwa ki ngo oto a dawa ki ngo kyare ka kung kwen am. Ya ma de kwe korporasi e Simon Zwane nga de sinu an tsew ni sekiri sinu go kyare ka kung kona tsewa i sinu hana a hutu kuru kona mo no hutu kuru kwen tama hanu go sputu e hutu kya ka eta din sai se ha kya ka kona ka gibere ha tsam di tswa kana ho na tsaba tsam si ka go dao jikit ona mo iti tebe go je ha ji ana kwen kungwa te ten am borishi o kherwem una un kuchoko terma to organisasi he hana u go muk eji ang ebola janga si democratic republic of congo ki tie ha he go tsan tsouni sa a go he tseung boronga tase ko a kara hwatam viege u na di o a tedros gebreyesus bori gara kwen se tlai kwa ko nwa ta sino o kwena o ko he 177 taka siya hwata no ni jwanga e ho oro hitin kwena siya bona tin 5 taka siya hwata tama ama nwa ta sino ni jwanga e tsan kwena tsonwa de kwese na ha dr ka ke te mat de tra de ta ma hanu tsha amu ji ka do ite be ataha i kara a jwanga he te ko tra gwe tam Se shiri bori kwe dam kwe shi u khiri o khaya ahe, khabana khatuye bori XK FM gite koma gwe, u kwamana tsamme ak iri ek amahuyum.

0: Tiefbrennende Federpanne, die Pfanne, mein Futter, wie zu unser Tän, Ratsakung, weil es aussehen kann, Ratsasirko, Koch, weil es umwein, Ratsatriado, Ratsakung, weil es Ratsakirakirakir, da, wo es ja den Gwagi, ja den Tatak, Rangung, ja den Gerda, Rakwasaga, Kung, Rakwasubara, da, na, da, Rakwakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakirakir Après, c'est la tenue, si la te raconte, on dirait que don don don, on arrive à la kakiaïkade, on raconte qu'il y a un à la terre. Tu connais des semaines, tu fais la disso, so, goïsa, yo, et sa terre, et sa tchakou, ouais, non, yo, ramma, qui en fait, non, yo, ramm, tout, c'est que si yo, a raté, ma ramm, du quoi, va, calé, quoi, t'es non, non, non, tchakou, y'a quoi, non, non, non, aki, yo, numa, toi, t'es numa, numa, si y'a t'es goï, yo, a raté, ramm, tout, yo, a mette, yo, yo, ma gamme, yo, si y'a t'es, yo, a raté, ramm, on t'a, non, à quoi, quoi, yo chao cha ten yo tri an ram am ko ko ho ateno ima ye ten u ya ten u na ima a tri di ho na ten ga jaku ga jaku to ti chao ga cha si ya ten yo ya ga te hen a ga yo ko ya na ram di ya ima kwa ten yo ga na dom ki ka ten yo na ima kwa ta ten Wungat ima kwan kwa di doma o ima dan kwa tui saka te takaten ha maku kung tut siya te kwam kwam am ke kama ya kwa kung takaten nung siya te kam kan kam kot e kam e tut kam akaw che kam e tut kam e trasay tawa kwa te kam kasaray tawa tin ngwa aki avru matek a ko aki ngwa a ha kom avru ngwa skepam ko aki wakiri tot aka gaben ngwa siya tenu jara ko ngat ikai muchi kha tin jara ko ngat a ko aka unche o hin yara ko an amande wak e de ta tin a kham kham ngwa neti ka kohoro ya tin ko guhi thi ya ko oroko khwae ko ta ka tin e to ti ramak e na siya ko ang kaya dita ko din kamakiya karo ko din kamakiya te dita ko din ko ota ko kisiya te yo dita ko din yo ate mandeo mare din at kam nga te ko oma din yo mga ate we endo ke kamasiya ko tata di ang wakiri ate
1: ki ko na even tahun tifa na andre tahun mga kaupan iyo ikot ten iyo nga at hamdi ko ay kailu kako mayakati no hamay man nga at imanguli imkobe hamtunga kama andak tunga manay hospatra tahun man nga at ako tunga kobe imanguli at tata no wakili oye kikatas tino tasi atin na hamtum ko mako maten guinza atya tahun akan uwa nga at ama kaya mua ko atya tahun man nga at kaya ntle mo mo tabe ya ka kwa sa si ka ku mo ta hona ka ke sa si ka ku na ha ka a wa sa si wa si te ha ka ka wa kri wa kri wa kri wa kri ti no man nga ta ha ka wa kri we a wa ta hona ku ma si nga ta ma chu sa ti ha ma ku den ha ma nga chu ta ten ha ka a ke na ta ke a ta hwa no ka si ni ku ti no no man nga ta a si ni ku go ti no ma tla ya no kwa ba ke no ma ha ma tla ni nga ha ma ku si ka ma yo wa ha ga an wa tkhiri
2: ki ego kite ko ti dara ka bwa mtwe swe sa tro ka kwe ka te hinke ti o to si se di afrika ki kya hinka ra ko msa to ko msa ke nyang ma hinke ka ha se hin tro ka ko ta ko ka te kare kum eno din ma ka kum eno ga gara mka ma tro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro mtro m xasa amaqhaya tawo ngasim kuma adin maqawa tanu hasike qika nicunga cha ngamaqa tawo ngasike dagwe cunqe kakho ma umwaqade dagwe enqade ke yesi ngekwana masam awa dimdinim amqakho ma ha xa usayani ha xa yakhe ha dinim asen ha twere ati ngoli cha cunsa ha ke cha tati no siye tin ana kunqe ma kungute kungute kungute ataha kuyi khawanda cwece ngikuyani yancwana o mahamakoro takhunu kwezi cha cha ngikwencwa takhunu khaha o takhunu khana te anga ye ka ataha ningo saka twi wanda aka wo takhunu kana ningo saka twi we kosinu asitaxoxwa asiqhumxwa ntakunu yanicheko tahono ena nxa kwade ke arharwenu ahathuutwerenu amatata mharweve tahon amahudu yote acheusa yahe mate amutu cheu tati nxengcasi ge adate yakata ama acheu nyade nu de ahwe ndekuwe te hiyenita tatuma atanxa tahona kasita madote mamato tseha ndeukakhwe cucceni wanda cunu nawanda siuwe tukoke tahona kamaporokone caha tuko ngeu didi mama dikoro kutima na tahidi mkombo wanda o kama kia nkama ino mba titi ya nkambe kako kutiko tahono kana steng aki kana atati ka kahi ka wanda siku mwate tahuka lete nu koro kote wanda mko matakuni nasiki kama kako tahono kaha kwa hati kama mwengte chamu makate nyama kama na kama na ngengo sakati ya kato tahwata nu ngingo samki ngetsa kuma katsa kwara hikwenu ata kwara hika ngingo samki ta kwanza kyare tahun ata na te khakwe awan khama kwe uma se sara ye tanti u ma nwa te ke nje dinwe ku tava ko tempo umat cha hama he ase hatta ngena nga kwa kwa ta ke a ngwe khama uma ko tama tama wo nyate kam di twa ka di oho za ave na ya kwere kwa ta ka na ta na ta ka ku ta ko na ku ka ka ha se kwa di kwa ma ha tu a ke tu tu ka ni mhi ko ma ai ka in ka ja ko ma e ku ni ma to mi ma pa ta ma ku ha ko ye ko ha na ta ba ha po ta ka ha ja tu e ko ko en tu e ko ko tu kwe ha nga te ya ti be sa mwe kwe ha ni ke sam ti bi nu mo du si ni kha kwa si ko si ka sam ti tan sam kya re no an do he ku ta ho nga ta kha sa ha ma ke mo ke ko ta per per ta wa nda mo ti ta ma ko ku ya we ta kha ku kha sa ku ya te na kha sa kya re a ka kha sa kya re na ko ya te no ta ko mo mo ko ta ko a ka ka ra ko ya kwa ya te ni kha a ma we ti ta ti ti ko le ti nga to tse ben ham ka khom kha mama ka tsara ni re ha mma ma ke ben da bai wa ra wa ka khwe a ya hin di se a go vet ke a ku ku ti e nga ka kha ma wa ra wa ka tsara ge e ma wa ra wa ka tsara hin no ku ne a ham ka khom ko go be u ha ku mu si ka ma wa ra wa ka ya re a ta ni ma da ku ne ma tsa ke o te a ta a ma ngo te a ma kwe ti kha te u tako matana te meta ka hetsi he he bon pati tingo de un kobe tau ta ta ye kota ko tsad bon aku a ta kwara i wara waka tinu tsaka de ye ko ni te tu ko ha kwa wanda te ko tuma te tingo de ni ko un ko ta ko a kwa ta si ye ko ni tsad tu an ta ya ko an ha ma ka ma ma ni mo ere a a mo ni tsak e ta mi ma ma ko si ni nga ni oro ma tsak ko ma ti be ni ngo saka ti ni ti yo ngi ya ta ni ngetete ngo khama te muji mpuli mpo ma tsangebe tsa wa wanda ma tsa tsumwa go no tsa o ma ko tsa ka sa mam ko mpo ma ko tsa ta go ni khama tsa mo ntse no tsa a te ki are ka re ta go no khama tswena tswena u ke ta go no ma te ka tsa tse tse ga bene ki tswasa mme ha ti a go ka ra go ha ti u no ki are tena a a mama ko tinta sa ki are ha nde go tsa hinyego eno ngabe ntse ka isi dara na go te go se go sa mka tlase nta go no tsa se khuo go ya ta o nkhana du kwa ye ta khwate na ga makiare ama kiare na hinu kama kuma na kuma na kuma na kama siri tena kama ngaka sikuwe kama sikuwe kote ukia kuta na huna kama mendeke ndezi manataba kanati na hiko baikuwe dipuwa akekuwe agenukako mata kumbe ya ugaikuwe wudamu kuni ya kanya mzambara mganite ukia kuti ya hakuwe kuya ka ata kuwe kusho siye kana am kana singa atike akuti gakuwe sa umbe ge tim tren mato a ti wara wa kwera ta nga ta khonu tim tren ma nga ka mati he he botla anje umwa tena ya ne bon am nda tswa tin ti am kwena mka a ta nga ti he he botla ti yo ni ya ma ti ya ta a ta ke ka mfuni a te ge a ta kunim ko kunim a ta ta ko ta umwa ko am khakate ko tsunwa de ba tsunhema a tsa amwana he ti nna ma aka kunwana si ti kuna nga de ke kunwa ko te ngore si gwi ta go tsa ya tswa ti ne si khuwe ko am a ko ma ya hi wara go ka ta go ya ti nna ke ende na nna de ke mutu ti tswa si na kana mo ta khuna kana tsing a ma tsa de ke e te teng go kwa tswa ko du tswa ko no ha mkho ya tsa ta khuna si khu tsene go ya ta khuna e tswa mo bui ti tsa ke du tswa mo khu mo ha tswa bo am dai e bo tswa ta go twa go tswe a nna tsa kwa ya khuri ntsa am khuri no tsa khomno go tswe a tsa ngum tsone tswe a tsa ngum nga no ti tswe tsa mo a tsa nga ta nya go no a tledi a be re ga a tsa mbe ke a tsa mo ke e ta ha ta tsa mo tinga tsa wara kama toka ata wara wasi tu nungu sa inti kwa kwanu unu aku kwa sinu kutatini utegu mtumati wara kama kumka kwa aka wara waka siku chaku unu sivi na siku kwa natakto kwenye kutetu luta ata kwa mkwe na ten kwa natuwe yu unu atrezi kama jeke manjehu yu omki ara vile wana mkamtanti niku kutute kano a tuta kwe tenu matata kuma mwye kwa kwara kama kwa kuna ae mga sika nu siye kwe anza kata mga kuma kwara tama tako wano kuna nga tike ako te nga kwa tama ae ve ku ako kutaku jita hinka nya a wanda di kwi kuntu mu a seza di kwa nanti kwe stama kwa kana awa nana denu pa wanda kwe nga kama umono a kwa kwa kwa ti un a pam ke sine kwe ke no ya ta tlo he ko ye nka ni ta he di mangande ta kwe un ko ko ha ben tse ga a ta ke ta ho no ka ha kwe na o mbi tsa steku tse jam ke ta a ka ra tsa kunya ni ti no kana ngwe hi mo ke kwa ha wo i be ga kwe ta ke tsam kwe na kunya ko te ni te di kwa na ha kunya a taka kwen koma te jeita koma zao koma o jeita zao koma tebe kekuri mungu hadako tamige haku kwen ko sika ta am anti to a khaji te umko juru na kota ko am khaji ko umko tana kota ko am tenko niyete hadama ave hajuru na kona ya ha eko sika ya ntako po tanya muka kwe da takonu kha am hamu da nukasi mtuwa mtukutu mpwena maha adara a ke sa we ta khono am a to kha bana so si juru na ko yaka ha juru na ko ha ya ko tshe kuno sa juru na tshe ti kha tshe ti kha tshe am khom ta ko me tse wo ko ta khono ntsha guye ko dai ma ka o dama a nja a nwa ke ke ntsha ha ni ha da ha da to a po ta nwa ko dara na a ka a kham khom ta go din he me go ben gandi na de go a kha kha kha kha ta ga ko da go sa tsho o ing go tuku data bana te go tuku e e ko go tsho tsho wa kha tu ing go tuku ta o go tiku wa ra go te go go ku ya ka tsho e em tsa a ma hi yo se ko go e he ma ke wi o mdi do a nya se de se hi a te ka ha mo a te be e tswe go tsa ho tsama ndo a te e tsho ma ha do ni ka ri no ha ku ha ri no ha tao no ha tao tao tao ti na gwe tu wara n poto ta kom nta te ko une kham ko ne ngui mo bore re re ta ho am ngui mo wa ya ho ta ho tu man ta kha ba na ho a kho kwa ma ku mo tu an tu ma ta ko ka di so mo tsa ma di

ke kaega kuma gambara man o khwako nge matsa ke khadi ke abe gama ama nge jingwa tam kokorum am ke abe gama manyuwa go go bere mma matsae ga kwe no nga mo go go be mtya go mo go ke o be mo dong ke tama ge go be pane e go matsa kaane sa tswetsa kaano tsa tswe uno bere mtsa se go om tshe he tswa he go bere mtsa se go um go tsa dzi ke tsam tlo mo ke e garane dere mba tsa nyama ke tsama te tse go tsawa te ta ba ta go mba ta nta go ke a go se go te ye nne ma khwe te tsama te ke ma tsa go mo go ta tswa ke ya ya nne mkhwa mama te dwe tswa ta nne dri tswa te a nne ma ta ba ta go juda se mtu ma ta go mba te nne te dwe go te ke mo mo sa nta wa pike sek sek tin a ha tsuni tuwa go mo tlo ma te ka ta ga se tlwen u te ka nne mama di le yo be go tu ya ga ka di dedi te twa o go go te ke ta go te ku nye tse mo ka poti mga ma tuwe ha ki ya no twa tsa ama e ya ka tswa mjum ka tawe ga ga ram ka tawe khame ama tsa tama tse ga tlhane makeri tetsieng e kuri dikwe a tsa mmoko tsa nga mmoko no nta he yo tlo o ya ne gambara ka ayo di tya o kuye di tlo ka teng ya ma tlhane wena mka tsa tlo tsa nka ga te go ta tsa te go tsa go tya ba tsa se go kwa ba tsa go na ba a ta kwa ma wena ki a o kuma teng dikuto kuma teng tsa tsa kum a tsa dukutu tsa mtung si kum a tsa dukutu a ta tete tsa tawe ta na kore tsa a kore be ta na ko tsa a ti twen man gande ta tsa ti no tsa ha ya wo ta tsa we no dere tsa pere go tse ta go a tsa tsa sa go bere tsa nga no go si guti tsa kyang ka khu ka tsi gu tsa ya ni tse o tsa ya nngwe go tsa kha nga no tsa mta kum tsa dukutu tsa amungwe te ke bana nge ha tsaka ndiri ga masi of wonder ndi go o go go tsa khomnu he ngande ya se go ta go ntwa go ta go ko matatsa ke bana go ntsa matsa gcing gcing ndi sino e ya tsa ntwa go tsa go ana tse ko mo kwe go tswana mafako ana go go mo wobe a te tsam ta go mte go tsunga ta ke no ntidi ma ma chati tsa nga tsa poda se go nngu ke ndi go ka ta go tswita man kha tswisi ke te go tsa ta go ntsa mtsa mengana go a se do a ka he te be te ntse tsa o tsotse kwa na ke he te a ta tsi ya ding te te ke ma a ta mo sangara ka wa go ku yu ko a tsa ngwe sa tswa a tsa ngwe tsa tsa mbe ji am ti tsiri nai o a ke si kwa mo ma he ku ye ntse no dara ka ba mtswe ku yi ti swere ti ka si tswa o te ke ni tso tsa go kuri ke to go mo sa te go ye teng ga na me bia ka ding te te swete ento si tsana go nu te tso ga ta ni tso tsa go ke ento go mo sa se o ba nga nda nta go ye go a o tsa ma khefu go ga ga a ti go a ke a ntla re go te swete ti ana go nu ti nu a wa te te ne mi ya khona ti ana go nu tsiye go ta go bere mo te swego a wa te

ngiyakuthesh nawe ndoda ye we ndoda yayibuka njalo imkhuba yakho ngithule nje ngikubhekile nje wena uyazi ngithule nje ngikubhekile njalo wena.

if kowa ulanga mtenaguchu aunga ulanga chicha da masita ke kowa frida kha ke ulanga chicha da banga ba agusita ke ka u khasun awala da kana buluji che mkusita ke kom ko chuwa ulanga chicha mkosem ke ke ngalinu ka wa ke u clinic ki o ake u apteki o ake u sibitali ka ku ntamu ko se u kana buluji che mkusita ke ngalinu mkusita ke asata ba ngunu kanwe atu ngungu kwe ngima ke stola kawa ya kwe uzela ka ngungu jela apanga wa ngaita ke atutuwa kama ke jela si ngaita ke kawa ya atutuwa kama ke jela si kwa kuma watendiwita a uzela ka mkwa sita ke kahi kawa chike kwa achi ya susumu kwa ngangai ta asataba ngai ngangai ta asataba ngungu anga chike ukuwa ngati ngui mkwa singe kliniki chikuwa mawala ngangu kwa panga takwa chike panga wa aku sita ke a tuisa go singiye ge chukuna mana ko a khasene ke kane uluje che ko masin te bi gani kuna khale ngui ka wai da go sa ta ban ngun aman ng ma singa ya aman ng hotel ta le o khaba ka ba a masida ge ka wai ma u tulage panga mu sida ge ka wai ake wana kama kininu o ake uzele panga ba tutu ka me jela si ngai de ge sa kwa de ge panga ba kama jela si o a sing ka ta tam jela aten du ta uzela ka kawajim na utule panga ba mkushin harimu istene na vizela cha kuwa taki mahi kulitima atutuwa kamaka kwe kulitimuwa jela si mkushin taki diwe kawa kama kwa chiku kumwe taka wajike panga ba kushin taki kanuzi si maasi taki ngunga kumuntamu si kawajike panga ba kushin amani mkwa talatala mkwasin taki kawa kwa satawa ngunga ngajike wakua wajike taki ajijika abasela siptali cha uwa te wasin saras pitara chima panga ba satuwa ngunga jela ngwasi de kawai angwa waji kwa ma sa ta ba nyu amba thui sa panga ka thude wi kong thama ko a o ga ji ji kan da ba tu tu ngwa ngwa ya sing ta ba ya ya ngun ngun khui thama ko ma si de ge a tu nga ngu kha kha panga ba gwa da ti o clinic ki a sing a man ngu ko cha gwa da ti o du ko ka wa ching ngau thule panga ba kan wu si sing go si de ge a mu ha se ne yi ko ngun thama ko si u de ma si de ge ka ba fri da kha ka ya ta ka u je la thama u la nga ji chang si de ge ka wa re sta ka wi wa la ngwa ma ta chong ngwa ma ngwa ma so dan du ta ngwa ba o lang

ka o le ngawo e mtena ku chu a ngwa programa go sa wuse se ka ke radu ke ka ba tu ka khai se pangwa ko e khai kwa radu ke numero ya go ne ten se va pen ne ga fm ngwana mto to ko ya ngwa o le ngawo go sa wuse se ka ke a programa ngwa ko na ko e ale kwa o le ngawo ke mtena ku chu a ngwa o le ngawo se tsang go sa wuse se ka ke programa ngwa ko na we sidege kawa ngane ka meku chenga wala da ku sidege kwang khang ku supa gi na fir ta minute mu ko ikon no le ni ko jita ba ku sidege ko fray da ka de kan se ko se de ge safety ko chenga u tulo ge pang ba ko se ke kawa wala ma ko na ko ngal ma ge kan se wala ngi cha mu jela ta mu ngana kwa ka u a tu hu a nu wa sunde ke kan na wulu ji che ngana kwa ma sin da ge de be ge chu ku na u de be ge chin kana woluji se pangaba dewe gyat m a tu ngi wa khasunde o khaba a da khale ngi mko ge a ka ka to wa na bi pangaba go sing de ngum kan wuse ka ngum to mo se go chi ge pangaba kana woluji se a sin de ge amani ngum tal tala ke mong ma so tan du to ngu o lang

def ko ne xey ko xen di arta xamnité ke ko kan go supa ke 22 xamnité mo on ton go le no ten ngo ci tabo go sagu ci ci ka ke a go le ngo ko nga ke ka ya tu ka ci pa ngo go sen de ten chong nga wa go la ngo ci chang go sagu ci ci ka ke ra do ke ka ya tu ka ci pa ngo go si de ke ko kan go supa 22 xamnité mo ton go le no e ten ngo a ci tabo ngwe sa kawise che tama anga tanga mege ka uwa kanu se usi tege khasonit ke wala ngaji chang ka gojel thama go wo chige mtan chong wala ngo go sa usi chige mongo maso ke alikwa program ke kosi tege ka wana be ki chong tam tele na se tege ka wase suna chi che ka chi chiga ngo ka ka thama go khane ngwe ngo se tege ma chi cha kai kwa anga thama go de ma sing ke chi che go ka thama go chu na pa nga ba ban ko chwa wo khane ngwe amal ngwa wa wo ngwe ma man ngwa tel tele ka wo chi kanda wulu se kawa chikwa magi chukuna ngwe ngai dage kawai akwa kula kuna kagwe kong tamo kwa ya tapanga ba kanda wulu se se a sing hongkwe mua kam a sing hongkwe kwa saya kari mwe ngwa se dage kajijika ang he agia chukuna ngwa se dage kajijika akai katoliwe kong tamo kwa tapanga ba gya tuma gya singa o gya tutua tala tala uwa chike mtachonga wala ngwa hongkwe sako isi sike maunga maso tendu ya onga ba ulang

ka if kawa wala ngai pangol tan ko chu au ngo program ko se uje che ka ke radho ke kawe tu ka khai chi pangol ko khai kwa ra du ke ni muru ya one ten se va pen ne ha fm ngam tu tu ko au ngo kwa khan ko su pa gi ses minute mo ka ngo wala ngai ten ha chi ta ko sa ka u chi ga ko ka ke radho ko si de ka wala ngau em ten chom ba ke kwa 5 minute ka ngo su pa mong to ngol ni ten hojit ba ke ka wakre me ke safety kwe kale ko bro mtu tu ko ngol ngo ngo sa ko ji se ka ke radu ke mong ngo maso ten du tu ngo ba ulang

0: X ka F M kawa wole nga ipanga mtena kuchu au nga programa kusa uje che ka ke rato ako sida ke kwa nkani kusupa kiminete ngae humo unta nga wole nga tena kwa chita kusa uje che ka ke rato kwe kale kwa programa nga wa mtena chonga ba hanku isa uje che ka ke wole nga kwa nga kusa de kanu se kawa tuwa kai si panga mtena kuchu au nga wole nga wa hanku isa jima ka ke a programa nga kwa nga ngay lai kawaya tuwa kai si mtani chua kumu nga wala ang kwe sa kawai si si ke maunga maso ta ang kawa nga wala ngay na si taba
1: Hi, this is Mandisa. So I can't take your call, but please leave a message after the tone.

kawa walang ipanggom tano ko chu aw nga programa ko sa wuzi si ka ke rado tamasi tagi kan wuzi si dube ke safety kawa chingo tula ipanggom ko siya wa chigam tano chong nga program nga ngu sa wuzi si ka ke rado ke kawa tuwa kai si panggom ko kai kwa rado ke nimuru ya wane ten siyeva pen neha FM alam tutu ko aw nga walang nga ngu sa wuzi si ka ke walang nga ke program ten chong nga kusite kanusi masite kanusi ka uwa kanusi siko masin tibi ki safety ka gujela thamu kwe ngana kwa masite ki ngale ngui tibi kwe kawa thamu kwe chi masite ka ngui kawa rikalwa nga o kamakya nguli juwa kusite tibi kawa thamu kwe to ku ngale ngui kajiji ka nyanaka to angu esha chungwa ya tuhuntu makula kawa chike pangwa masite kawa chike ngale ngui ka tene ni ngungu ta angai ke probleme ong hale nui sa mdibia ke chi o sa tunga ke chi daga kawa chi ngau tulai kaam ku sienda ke dibia ke safety ka ku ong kaam ku siu daga kawa chi ngau tulai panga waka nuzi siim ku siim ngai daga kanda daba kawa ya tuwa kwa nui ya tisa ya kwa ngai ak akaka daga ke kwe ya uwa o ak akaka panga waka ngai ke kulu tema chau ta uwa kawa chi ngau tulai panga waka nuzi siim ku siu daga kanda daba panga waka akala tu ong ku siim ya tutu kwe gya chukuna daga kawahe dibe kokone si gya chukuna kare ngwe mga si dege kawahe dibe kokone si gya chukuna ngai ge jika kakula he ya kalatu kanyu jika kak chau te o kanyu ya kalataba kanyu ya gang hong o ma si dege yong hao tamo go taong ge chung kawahe chung ngau tula pangwa waka nu si mga si dege dibe ke safety ka gu ng tamo go siw uwa chige mtena chua ngwa wala ngwa ngwe sa gu sige mga ngwa baso tenduita ngwa ulang

XFM kawa walang nga yung tanong ko siya ang nga programa ko sa wajit si Kake Rado kay kawa ito kakay si pang nga ko siyang dagi kwang kan ko siya pagi 3 4 and darta ka manite mo ang kawang nga badang kay kakwang dagi ka wa community ke drag nga wala ang kwa sa wajit siya damasi da may kumisang nga ba neke at ito kay kwa yung tanong nga ba ang kwa sa kawa ito kakay siya kwa kay kwa rado kay numuro ya woni ten seva penega fm manum tutu kwe aung ngol ngo ngkwe sa kwe che ka ke a wol ngo kon ha ki kwe tu kai si pang ngu sing tem ten chu kwe aung ngol ang ji cha ngkwe sa kwe che ka ke rokham ngo kon ha ngai te ke kwang khan gu su pa ke 3 and der ta kham ni te mo ngtong ngol ngwe e tin gu hung a chi te ba ta mo si te ka u ka nu si se gu si te ki dibe ke safety kagun tamu siyo, wao si kaya mta chong ngawo lang si chong hong kwe sa kwe si si kage rado, we si tayo kawa nawe ka chong ngang, da ka nausi pang ngawa tene na siyong, kaya tung kwa safety o tung tutu kwe kya chukuna, kaya maung ngawa so, tundu ito ngawa ulang.

xka f mka wa olanga mtano kuchu aunga programa ko sawizi se ka ke radu ke kwa tu ka kai si panga ko e kai kwa radu ke numuru ya one ten se vapen neha fm manum tutu ko e aunga olanga ko sawizi se ka ke a programa ko nga tama si dai ko angkan ko si pagi 20 minute mo ta ngo le ngo e ten ha jita ba ngo sa dai ka wa den ke kinenu jua ke kola pangal go se te ka wajin ngau to la ke kana ka chuang ka go sira ka kwa ana kama go problem ngau ke mo ngo maso ten du to ngo ba olang

eyo kaita zika ya hwata te ya tatinga sikin kwana te kwana ha kunzu oka ngo le kwana ko situki an an kwe ki kana kwa ho na ho ta nya mo ha ke ya ta ho nisa na ho ha ha ntita ta ko ka pa kwe ha afrika kwetu nto te te ka ya ko na ko ngam ngam kwa ko te ka ka ziki tshwenye ko mo so bo kwe ko a tu a e cha ave che ka ho de kya ki na ka nto te do kwa ho te te ko ngam kwa ko ta ko ka ya ko ka ya ko ko di ko mo a ngaka ngomo so tek ambo ngi gitin he nto te kha ka kha kwa ko ngam ku de kwana to kha de ngam kwa na kha de cheka kwa na am ta kwalo de nga sikin SRBS ye kwe na ku tuja o tsa o tama ngi kwa ko tsa ma khang do vega mo so kwe o kwe ko de ta ta ka kwana ya kwe am tsa khong ka hin ta tsa no ya he tin no a kwana sika kha gara ka ite kha mo ko pende he 36272 am SMS anti zeno ta dala o tla sika le se su paro he fe franti Escar.

kawa walang ngay panggam tanong ko chu aw nga programa ko sa wisi si ka ke rado ke kawa tu kakay si panggam ko kay kwa rado ke numuro ya wani ten siye vapen neha FM manum tutu ko aw nga walang nga ang ko sa wisi si ka ke rado wisi de kanu si tanong ko chu aw nga walang nga ang ko sa jima ka ke program ko kwa nga wisi de kwa kang ko sa pagi 6 minute mong tao ng walang nyo itin hajit tawa ako ang ka uatang kay mahong nga maso tundi tong walang.

Exka if mkawa ole ngo e panga mtene chu au ngo programa go sia wisi se ka ke rado ke ole ngo mtene chu ngo go sia go wisi se ngo ko ka ke programa go ngai de kanu se mtene chu ngo wala ngo sia jima ka ke programa ngo ko nga ale ko program mtu tu kwe ngo ka wala ngo sia go wisi ngo ko ka e ko ngo ngo si pa minute ngai mo ka ngo wala ngwe e tene go a chita go sia go wisi se ka ke rado question de game tene chong ngola nga ngu sa gau chi ga ngha kon ka ke program nga ngai de game tene chong dum nga wala ngi cham ngu sa de chim ka ke res ta ge wala nga wa kon nga we si de game tene chong ngola kon nga de ka u ka na wu ji cha gu si de ka u safety ke wala ngi cham nga na ko ma si de ka wa na ve ke chong ta ka nu si na ve ke ke safety ko ji ngau tu pa nga u si ma si de minute ka ngwa fa u o minute ko ngai ko ke ma ta nga wala ngi ye ma chi ta ba

X ka FM kawa wala nga we pang ngawam tani chong ngawa programa ang gwe sa gwezi si ka ke rato gwezi da kawa elva kawa nekhentid manite ke wala nga we tani chong ngawa gwezi sa gwezi si ka ke programa tani chong ngawa gwezi sa da kanuse tani chong ngawa programa ang gwe sa gwezi si ka ke rato ke mongkoma so tani wita ngawa wala ngawa

X FM ka wa wola ngwe phangwa mtene kuchu awu program go sa wuzi se ka ke radho ke kwe ngale kwa program ke wola mtene chong hungwe sa wuzi se ka ke wola ngwa ta go sile 5 and dhar ta khamani te kan go supa mo ga ngwa le ngwe ten go jita go sa wuzi se ka ke radho ke mongwa maso tendu tonga wola

0: Mukawa olengoi pangom temchong programa hengkoi sakoji se ka ke radu ke kawe tu ka khai si pangom koi khai pwa radu ke numuru ya one ten sieva pen neha fm manum tu tu koi ngo olengo hengkoi sakoji se ka ke radu koi si de kawe tu khai si mten chong ngo olang hengkoi sa an chima ka ke a program ngo ko nga ngai de ke wala ten koi ma thamo koi ale ko program ngo mun tu tu koi ma ka wala ngi cha hengkoi sakoji se ka ke radu Wisi dem den chong ngo wala ngo ngo ngo sa ge ma ngo maso den du tong ngo wala ngo
1: Hi, this is Mandisa. So I can't take your call, but please leave a message after the tone.